0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat ka, Igan. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
6: Kisa ni Palihog?
7: Igan ni May Urungan. Tagapatag, Pastor.
6: Asa, Alanib?
7: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order na alaka. Ngayon, nagpalit ko lang, Igan, kami kay akong kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
6: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
7: O, kay baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin. Vigimax.
6: Vigimax, okay.
7: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
6: Okay.
7: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
7: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Umara na, Pastor. Salamat
6: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
7: Igan Imay Urungan.
6: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Kinsa di palihog?
8: Si Sarbo Zayag ni Dereski Nilagan, Pastor Dante. Palit ko, pwede mag-video lang ni Igan Kana. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit
8: akong magpan.
4: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpato na pagsigap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol ipanalangin niya na ang biktima na kapsul na may nakahal sa ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Ako si Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, igang kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, igang kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa nga tabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igo ra na kay, kanang nauga.
2: So salamat kayo o mga na importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max kanunay. O si ato masulti sa mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kayo. Ah,
4: yung sa BG Max ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama, mama.
4: Mo na ingon kanina nga ang BG Max ayo sa tanungan sa imong anak. Kanito po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ingon din ako mama nga advisean ko niya nga butangan lagi BG Max gigapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din ito, ragnay ng gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hito pa. Oh, mura pa. Is, kato, mga taon-taon po ito. Kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Max, sa ragyod ka buuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Hmm. Kausal lang yun yung uban?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa
5: akong bana dahi tuod, ganing mawya punto niya, nilika mo siya sa kuwa nga, nag-ihilagi daw ko siya o dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin ito, nagpalit ko ni BG Max, then una na kong painom sa kaduha rin, ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid, nakaihi daw ko no rin siya tibugol, na, dugo naman to, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala na yung lupon dito.
5: Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ag dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, oh, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Max. Nakabato na umubag ang kusog ang may isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa BG Max kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat. Uga, glory to God.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, a kinsa ni palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
2: Oy binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
2: Oo.
3: Lutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko po ito na hinahihay og ka. Wala ang binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala ako gusto sa muna pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga katawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, naging gamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Iluluan ko si Pastor.

0: lawas mas kumbres na karon. Pasalamat ko pasundan sa bisimas na akong gipalit na kanunan ako madungong sa radyo. Ako ito ning na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang gipalagan ko sa Ginoo ug makaayo sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: The best songs on the radio.

0: Rock Chain. Radio Kaibigan.
1: Palailan din na taga-asa.
2: Ah,
1: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, Pastor, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Usaman, hindi ka Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inom ng Bidimar, kanto na po naman sa sitio ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Teresa, taga Colonia, Prop 3, Colonia, Valencia City, 73.
4: Nagagamit ka ng Bidimar?
3: Oo, gagamit ko.
4: Hindi na ka nagagamit ka na?
3: Sa una, nagkagamit ko, ulihan mo ako, nagpalit ako kung otro.
4: Sa higibati nyo ba?
3: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung usag, pangkapuyon ko, ulihan man.
4: Maingon mo sa Vigimax?
3: May salamat kayo sa kuan, kanang Vigimax, nga ulihan ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo, magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayaw sa ato.
5: Tagawao ni sa Malaygang, salamat po sa Vigimax Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo, tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug kay maayo na siguro ang Vigimax. Kaya nga akong bana, dili makakuan ng lakaw ka maayo kay ingon niya nang purti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalit kami o pulo kabuhok na Vigimax. Aron giyagin, ano, gintay. Karo pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Vigimax.

kalili din. Magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo din.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindima kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pindima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung mabindima, Pastor. Salamat yung Pastor sa daalas.
3: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bijimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Inini ko.
1: Yes, Egan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
4: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nini, padayon.
4: Tungod gigamit ang Bidimax Pastor Dan sa akong sakit nga sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit Pastor Dan. Kunya ang gisurindiran ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid dahil nakaayop iginhawa niya gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan Pastor Dan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo Pastor Dan bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayop paminaw na ako mura naginhuga nang ka ang bidimak Pastor Dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo Pastor Dan karon makagilawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tulad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay.
4: Dan, ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako muunong minsat ni apan ning ginabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo. Masasakit kong malapian nga giantos. Tiguwang na ako tanawang bisang pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mauka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa kadugay yung nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanong pa ko ani hintakon. Mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
4: 1 minute ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako nalang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
0: Number 1 means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.5.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dio okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan di Jimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salipaliyog.
2: Turun mong boleh.
1: Okay, taga-asa ka, Igan.
2: Taga-Bantuanon.
1: Taga-Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag-sumunin yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung tungi sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, kaya nawala naman ang nigas akong gibati. Tungod na itong ginam na kung usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Ito ang quick address pa to, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindong.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy,
1: oo. Na amay... Sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagana sakit, ang nagre karun nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag, ana?
1: Ano ko na, pastor? Ano ko nag-ikon sa TV ka to? Sa minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka to. Murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukong.
1: Uli, ato ko sa lintir, pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mauna yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So, may mga murag epidemic na siya karon. Anyway, so, onsa yung tabo? Iga na...
1: Unya, pagka-tuan, pastor, pagka... Atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, doon kasakto akong ginam sa Digimax. Dayon pagka, kaglawan akong nabati nga. Nagsingkog pang init. Lahiya man ay ang hilanap, pastor, kaya sa ilawom. Init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras. Sige, kung balik kong pang init. Akong hihilakan. Kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na po kong inom kung doon kakapsul. Pagka alauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa ginawa. Ipaningot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong kay sige ba pagbalik-balik yang hilanap kunya gi kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yang platelet dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanap.
0: Okay,
1: kunya naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig gyud ko nimo ginuo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa balay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko ipa-inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya pa ko duha ko ipa-inom sa iya. Hello, sa Ginoo, pastor. Wala na din siya na-admit. Maayon na siya karo. Naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak usab din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat din sa Ginoo na maungatambal.
0: Amen.

0: ¿A quién sa ni palihog?
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyanak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Dinakapitin ko na magkalit o bigyanak. Tulang kabukas na dandy. Naarang-arang na daw ako. Wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pa. Kinsa ni palihog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, dito mo na kayo sa ako ang tiyan, doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang saan ko na lang may, ang saan ko na lang may, o gili ko ma, ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka, nimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang paris na to, kay grabe na gid, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga dapalinto na po, bugnaw nga singot, nga ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bigimak nga duwa, pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid nga pasakit, moto, pag-inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humanad to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizel. O barang...
2: Igan Indami.
0: Yes, Igan Indami.
2: Ako ba na, pastor? Kung ba?
0: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
2: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, ikon ang kaiyang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
0: Ining ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: kabalaka.
1: Sir?
2: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
2: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakon. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
2: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong dinding ma, doha ka buo.
2: Oo.
1: Kalo isa gino, karong buntag, anto na ang tanong sa sitay.
2: Ah, okay.
1: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
2: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alam, dalhan kayo dugo ba? Mo pinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
2: Ah, okay.
1: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
2: So,
1: sa hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gapon.
2: Ah, gapon.
1: Ang lalak kong talibang dugo. Kaya yung kong bibig, kaloy sa Ginoo.
2: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
2: Duwa. Salamat sa Dios.
1: Maayo gayod ate.
2: Okay.
1: Ito na akong Twitter.
2: Oh, unsa imong Twitter nay?
1: Gamay gamay na.
2: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako sa una ni.
2: Dako? Ah, okay.
1: Oh, nya. Duha na battle ang akong da.
2: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
2: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
2: Salamat kayo na.

ko sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga giyagin ito na kanina ng Bibi Maktustor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adok lagi nga, nasa mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gud ang kanding gusto, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tidam, kaya kaya nalang bigimak, di atong tambalan, di mo ito nga among giyaban, o, bigimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na kabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangin si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko, ito mo na ngayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taon ko na lang may. Ang taon ko na lang may. O gini ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ni Mahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang talis po to. Kay, grabe na gud. Lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga. Dapanito na po. Bugno nga singit nga. Ikit mas sabot nga basta mo kakit na siya mo lukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghanggar naman siya matumikting chip pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na may kay grabe man siya sa mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid niya kasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon ni Mungguan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? O sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taabi sa atong bana sa parte sa iyang tiil na nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, ang tod niya. Nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namira man kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, atong dito tumak ang isa, gitang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

mga palatandaan pala na nagpapatunay na hindi sila kailanman iniwan ng Panginoon. Sa bawat luha na walang nakakakita at sa bawat panalangin na tila walang agarang tugon, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang para sa kaniyang mga anak. Kadalasan ay hindi agad napapansin ng tao ang mga paraan na ginagamit ng Panginoon upang gabayan siya patungo sa tamang landas. Maraming pagkakataon na dumarating ang kaniyang tulong sa paraang hindi inaasahan at hindi madaling maunawaan ng isipan ng tao. Gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, patuloy na gumagawa ang Diyos upang ihanda ang isang mas mabuting bukas para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya ang mga palatanda ang nagpapakita ng Kaniyang walang hanggang presensya. Psalm 23 verse 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me." Makapangyarihang paalala ang talatang iyon na kahit dumaraan ang isang tao sa pinakamabigat na yugto ng kaniyang buhay, hindi siya kailanman naglalakbay ng nag-iisa. Patunay ang mga salita ng Panginoon na may banal na pag-iingat na sumasama sa bawat hakbang ng kaniyang mga lingkod. Pag-asa at kapanatagan ang hatid ng mensaheng iyon para sa mga pusong napapagod at naghahanap ng lakas mula sa langit. Hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay agad nauunawaan ng tao dahil maraming pagkakataon na kumikilos siya sa likod ng mga pangyayaring tila karaniwan lamang. Kapag dumarating ang mga araw na puno ng pangamba at panghihina, nananatiling tapat ang Panginoon sa kaniyang mga pangako. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, mas malinaw niyang nakikita ang mga bakas ng pagmamahal ng Diyos sa kaniyang buhay. Bawat biyayang natatanggap at bawat panganib na nalalampasan ay maaaring bahagi ng kaniyang mahabaging paggabay, dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nananatiling matatag anuman ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Marahil ay may mga sandaling pakiramdam mo ay tahimik ang langit at tila walang nakakarinig sa mga daing ng iyong puso. Subalit may mga katotohanang ibinubunyag ang Panginoon upang ipakita na hindi kanya pinababayaan kahit sa gitna ng pinakamabibigat na laban ng buhay. Habang nagpapatuloy ang ating pagninilay, mas mauunawaan natin kung paano nagpapakita ang Diyos ng kaniyang presensya sa mga paraang hindi napapansin ng marami. Unang sinyales, nakakatanggap ka pa rin ng lakas kahit halos maubos ka na. Dumarating ang mga pagkakataon na pakiramdam ng isang tao ay wala nang natitirang enerhiya upang harapin ang panibagong umaga. Mabibigat na suliranin ang maaring sabay-sabay na dumarating na tila gustong durugin ang kaniyang kalooban. Gayunpaman, nakakayanan pa rin niyang bumangon at ipagpatuloy ang mga tungkulin sa bawat maghapon. Malalim na pahiwatig iyon na may banal na kamay na patuloy na umaalalay sa kaniya kahit hindi niya nakikita. Kapag ang damdamin ay pagod na, ngunit may natitira pang tapang upang magpatuloy, may mahalagang mensahe sa likod ng karanasang iyon. Hindi basta nagmumula sa sariling kakayahan ng tao ang ganitong uri ng katatagan. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng ganitong kalagayan sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Doon nila natuklasan na ang Panginoon ang nagbibigay ng kakayahang makaraos sa bawat hamon. Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ipinapahayag ng talatang iyon na may pambihirang pagpapalakas na nagmumula sa Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Kahit ubos na ang kakayahan ng tao, may bagong siglang ipinagkakaloob ang Panginoon upang hindi siya tuluyang manghina. Marahil ay may mga gabi na halos hindi ka na makatulog dahil sa dami ng iniisip. Marahil ay nakaranas ka na rin ng mga sandaling pakiramdam mo ay wala nang malinaw na direksyon ang iyong tinatahak. Subalit pagsapit ng panibagong araw, ay nagagawa mo pa rin kumilos at harapin ang mga responsibilidad na nasa iyong harapan. Hindi pangkaraniwang pangyayari ang ganitong karanasan para sa isang pusong kumakapit sa Diyos. Bawat pagkakataong nakakayanan mong magpatuloy sa kabila ng matinding kabigatan ay maaaring patunay ng kaniyang presensya. Bawat pagbangon mula sa panghihina ay maaaring tanda ng kaniyang mahabaging pagkalinga. Habang maraming bagay ang maaaring mawala sa buhay ng tao, nananatiling sapat ang tulong na nagmumula sa langit. Kapag may natitira pang kakayahang maglakad pasulong, kahit napakahirap ng pinagkakalinga,

0: pinagdaraanan. Malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikalawang senyales, patuloy kang inilalayo ng Panginoon sa mga bagay na maaring makasira sa iyong buhay. Hindi lahat ng pagkawala ay nangangahulugan ng kapahamakan para sa isang tao. May mga pagkakataong pinapayagan ng Diyos na maalis ang ilang tao, pangyayari, o pagkakataon upang ingatan ang kaniyang mga anak. Bagaman masakit tanggapin sa simula, may kabutihang nakatago sa likod ng mga pagbabagong hindi inaasahan. Dakilang pagmamahal ng Panginoon ang madalas na kumikilos sa paraang hindi agad nauunawaan ng isipan ng tao. Maraming mananampalataya ang nakaranas na mabigo sa kanilang mga plano, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang iniligtas pala sila ng Diyos mula sa mas mabigat na suliranin. Mga pinto ang nagsara ang naging daan upang mabuksan ang mas maayos na landas na inihanda ng Panginoon para sa kanila. Habag ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang kaniyang mga lingkod sa mga sitwasyong magdudulot ng kapinsalaan, kagandahang loob niya ang patuloy na gumagabay, kahit hindi pa nakikita ng tao ang kabuuang dahilan. Proverbs 3 verse 5 and 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths." Ipinahahayag ng talatang iyon na hindi palaging nauunawaan ng tao ang plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kapag nagtitiwala ang isang tao sa Panginoon, siya mismo ang gumagabay sa tamang direksyon na dapat tahakin. May mga pangarap na hindi natupad kahit buong puso mong ipinanalangin ang mga iyon. May mga relasyon na nagwakas kahit labis mong pinahalagahan ang mga iyon. May mga pagkakataong tila nawalan ka ng isang mahalagang bagay na inaakala mong para sa iyo. Pagdaan ng panahon ay napagtatanto ng marami na may mas mabuting layunin ng Diyos sa likod ng mga pangyayaring iyon. Kapag inilalayo ka ng Panginoon sa mga bagay na magdadala ng kapahamakan, hindi nangangahulugang pinabayaan kanya. Mapagmahal na Ama ang Diyos na handang pigilan ang kaniyang mga anak mula sa maling daan. Pangangalaga niya ang dahilan kung bakit hindi lahat ng ninanais ng tao ay ibinibigay agad. Kapag may mga bagay na nawala ngunit nananatiling buhay ang iyong pananampalataya, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikatlong senyales, nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit maraming pagsubok na dumaraan. Dumarating sa buhay ng tao ang mga yugto na punong-puno ng alalahanin at kabigatan. Kasabay ng mga problemang kinakaharap ay ang mga tanong na tila walang agarang kasagutan. Gayunman, may kakaibang katahimikan na nananatili sa kaibuturan ng puso ng isang nananalig sa Panginoon. Makalangit na kaloob ang ganitong uri ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi madaling maipaliwanag kung bakit may mga taong nananatiling matatag sa gitna ng matitinding unos. Kaguluhan ang maaring bumalot sa kanilang paligid, ngunit hindi lubusang nawawala ang kanilang pag-asa. Likas na biyaya ng Diyos ang nagdudulot ng kapanatagang hindi nakasalalay sa sitwasyon. Kabutihan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi sila lubusang natatangay ng kanilang mga pangamba. Philippians 4 verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ipinakikita ng talatang iyon na may kapayapaang nagmumula sa Diyos na higit pa sa kayang unawain ng tao. Kapag nananatiling kalmado ang puso sa gitna ng kaguluhan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay dumaan ka na sa mga panahong hindi mo alam kung paano malalampasan ang iyong mga suliranin. Marahil ay nakaranas ka ng matinding pag-aalala, ngunit hindi ka tuluyang nilamon ng takot. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nakakahanap ka pa rin ng dahilan upang magpasalamat at umasa. Palatandaan iyon na hindi ka pinababayaan ng Diyos sa iyong paglalakbay. Banal na presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng katahimikan sa pusong pagod at nabibigatan. Kagandahang loob niya ang nagiging dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa, kahit maraming luha ang naibubuhos. Dakilang pagmamahal ng Diyos ang patuloy na yumayakap sa kaniyang mga anak sa oras ng kanilang pangangailangan. Kapag may kapayapaan pa ring nananatili sa iyong puso sa kabila ng mga pagsubok, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikaapat na senyales, patuloy kang tinatawag ng Diyos upang mas mapalapit sa Kaniya. Habang lumilipas ang panahon, may mga sandaling nakakaramdam ang isang tao ng matinding pagnanais na manalangin at hanapin ang presensya ng Panginoon. Abalaman ng takbo ng buhay, mayroon pa ring paghahangad na makinig sa kaniyang mga salita at magnilay tungkol sa kaniyang kabutihan. Hindi basta nagmumula sa sariling kagustuhan ng tao ang ganitong uri ng pananabik sa Diyos. Banal na pagkilos ng Panginoon ang naglalapit sa puso ng kaniyang mga anak upang hindi sila mapalayo sa kaniya. Maraming pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang karanasan upang muling ibalik ang tao sa tamang landas. Mga pagsubok at mga tagumpay ay kapwa maaring maging daan upang higit na makilala ang Panginoon. Kahit nagiging mahirap ang mga sitwasyon, nananatili ang pagnanais na magtiwala at sumunod sa kaniyang kalooban. Katapatan ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mapariwara ang mga tunay na naghahanap sa kaniya. James 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ipinapakita ng talatang iyon na handang lumapit ang Panginoon sa sinumang lumalapit sa kaniya nang may taos pusong pananampalataya. Kapag nararamdaman mong lalo kang hinihikayat na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos, magandang patunay iyon ng kaniyang pagmamahal. Marahil ay may mga sandaling bigla kang naaantig kapag nakaririnig ng mga salita tungkol sa Panginoon. Marahil ay nakakaramdam ka ng pananabik na magbasa ng Biblia at makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gitna ng maraming alalahanin ay nananatili ang pagnanais na unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Hindi pangkaraniwang damdamin ang mga karanasang gaya nito para sa isang pusong hinahawakan ng Diyos. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na patuloy na tumatawag sa kaniyang mga anak upang mapalapit sa kaniya. Kahabagan niya ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mawala ang ugnayan ng tao sa kaniya. Walang katulad na pagpapala ang pagkakaroon ng pusong naghahangad sa presensya ng Diyos araw-araw. Kapag patuloy kang hinihikayat na lumapit sa Panginoon anuman ang iyong pinagdaraanan, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikalimang senyales, patuloy kang binibigyan ng Diyos ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong paglalakbay. Hindi nilikha ng Panginoon ang tao upang tahakin ang buhay ng nag-iisa. Sa iba't ibang yugto ng ating paglalakbay, naglalagay siya ng mga taong magiging kasangkapan ng kaniyang pag-ibig at pagkalinga. Mga simpleng payo, mabubuting salita, at taus-pusong pag-aaruga ay nagiging daan upang mapalakas ang isang nanghihinang kalooban. Kamangha-manghang biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng mga taong handang umalalay sa panahon ng pangangailangan. May mga pagkakataong ginagamit ng Panginoon ang pamilya, mga kaibigan, at kapwa mananampalataya upang ipadama ang kaniyang kabutihan. Sa pamamagitan nila ay naipapaalala na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Maliit man o malaking tulong, bawat kabutihang natatanggap ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Mapagkalingang presensya niya ang madalas na nakikita sa pamamagitan ng mga taong inilalapit niya sa ating buhay. Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one, because they have a good reward for their labor. Ipinahahayag ng talatang iyon na mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong kasama sa paglalakbay ng pananampalataya. Kapag may mga taong ipinapadala ang Diyos upang magbigay ng lakas at pag-asa, malinaw na hindi niya pinababayaan ang kaniyang mga anak. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong may isang taong dumating sa tamang oras upang ikaw ay palakasin. Marahil ay may mga taong naging dahilan upang hindi ka tuluyang mawala ng pag-asa sa gitna ng kabigatan. Gitna ng iyong mga pagluha ay mayroon pa ring mga pusong handang umunawa at makinig sa iyong mga pinagdaraanan. Dakilang kabutihan ng Panginoon ang pagkakaroon ng mga taong nagiging ilaw sa panahon ng kadiliman. Mapagmahal na Diyos ang siyang kumikilos sa mga paraang hindi agad napapansin ng marami. Kagandahang loob niya ang dahilan kung bakit may mga taong handang magpakita ng malasakit at katapatan. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng mga kasama na nagtutulak sa iyo upang lalo pang magtiwala sa Panginoon. Kapag patuloy kang pinagkakalooban ng Diyos ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong buhay, malaking senyales iyon na hindi kanya pinapabayaan. Ika-anim na senyales, hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso sa kabila ng matitinding pagsubok. Dumarating ang mga sandaling tila sunod-sunod, ang mga suliraning dumarating sa buhay ng isang tao. Kasabay ng mga pasaning dinadala ay ang mga pagkakataong parang wala nang magandang mangyayari sa hinaharap. Gayunman, mayroon pa ring munting liwanag na nagpapatuloy na sumiklab sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Kamanghamanghang biyaya ng Panginoon ang pagkakaroon ng pag-asang hindi basta nawawala kahit maraming pinagdaraanan. Hindi madaling manatiling positibo kapag paulit-ulit na dumarating ang mga pagsubok. Marami ang tuluyang pinanghihinaan dahil sa mga kabiguang kanilang nararanasan. Subalit ang isang pusong umaasa sa Diyos ay nakakahanap pa rin ng dahilan upang magpatuloy. Kagandahang loob ng Panginoon ang nagiging dahilan kung bakit hindi tuluyang nawawala ang pananabik para sa mas mabuting bukas. Romans 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ipinakikita ng talatang iyon na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos at hindi sa mga bagay na pansamantala lamang. Kapag nananatili ang pag-asa sa gitna ng mabibigat na kalagayan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong halos mawalan ka na ng lakas dahil sa dami ng problema. Marahil ay nakaramdam ka rin ng matinding panghihina dahil sa mga kabiguang iyong naranasan. Sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring bahagi ng iyong puso na naniniwalang may magandang plano ang Diyos para sa iyong kinabukasan. Hindi pangkaraniwang damdamin ang pagkakaroon ng ganitong pananalig sa gitna ng matitinding unos. Mapagmahal na Ama ang Diyos na patuloy na nagtatanim ng pag-asa sa puso ng kaniyang mga anak. Walang pagsubok na kayang sumira sa mga pangakong inihanda niya para sa mga nagtitiwala sa kanya. Habang nananatili ang pagnanais na magpatuloy at manalig, patuloy ding kumikilos ang Panginoon para sa iyong kapakanan. Kapag hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso, sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikapitong senyales, patuloy kang itinutuwid ng Diyos kapag nalilihis ka ng landas. Dumarating sa buhay ng bawat tao ang mga pagkakataong nakakagawa siya ng mga pagkakamali at maling pagpapasya. Kasama sa kahinaan ng tao ang pagkadapa at paglihis mula sa nais ng Panginoon. Gayunpaman, hindi ka agad iniiwan ng Diyos ang kaniyang mga anak kapag sila ay nagkakamali. Dakilang habag niya ang patuloy na pag-akay pabalik sa tamang daan na dapat tahakin. Kapag nakakaramdam ka ng pagsisisi matapos gumawa ng mali, maaring bahagi iyon ng pagkilos ng Panginoon sa iyong puso. Hindi layunin ng Diyos na ipahamak ang tao, kundi dalhin siya sa tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan, ipinapaalala niya ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kaniyang kalooban. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na hindi sumusuko sa mga taong nais bumalik sa Kaniya. Hebrews 12 verse 6, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth." Ipinahahayag ng talatang iyon na ang pagtutuwid ng Diyos ay bunga ng kaniyang pagmamahal at hindi ng pagtalikod. Kapag inaakay ng Panginoon ang isang tao upang iwanan ang kasalanan, nagpapakita lamang siya ng kaniyang malasakit at kabutihan. Marahil ay may mga sandaling nakaramdam ka ng pagkabagabag matapos gumawa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Marahil ay nakaranas ka rin ng mga pangyayaring naging dahilan upang mapagnilayan mo ang iyong mga naging desisyon. Gitna ng lahat ng iyon ay nananatiling bukas ang pintuan ng awa ng Panginoon para sa sino mang nagsisisi. Napakalaking pagpapala ang magkaroon ng pusong handang magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Kahabagan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang kaniyang mga anak sa maling direksyon. Pag-ibig niya ang nagtutulak upang muling maituwid ang mga pusong naliligaw. Walang katumbas na biyaya ang maranasan ang paggabay ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Kapag patuloy kang itinutuwid ng Panginoon sa tuwing nalilihis ka ng landas, malaking senyales iyon na hindi ka niya pinapabayaan. Ikawalong senyales, patuloy kang nakakakita ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Dumarating ang mga sandali na may mga kabutihang dumarating sa buhay na hindi mo naman hinihingi o inaakala. Kasabay ng mga pagsubok ay may mga pagkakataong nakakaramdam ka pa rin ng mga pagpapalang nagpapasaya sa iyong puso. Sa gitna ng mga alalahanin, mayroon pa ring mga dahilan upang ngumiti at magpasalamat sa Panginoon. Kamanghamanghang pagpapakita ng kaniyang kabaitan ang mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi inaasahan, hindi lamang sa malalaking bagay, kumikilos ang Diyos para sa kaniyang mga anak. Maging sa mga simpleng pangyayari, ay naipapadama niya ang kaniyang pagmamahal at pag-aaruga. Isang mabuting balita, isang taong handang tumulong, o isang panibagong pagkakataon ay maaaring maging bahagi ng kaniyang pagpapala. Makalangit na kabutihan ang dahilan kung bakit hindi lubusang nawawala ng kasiyahan ang puso ng isang mananampalataya. James 1 verse 17, "Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Kapag nakakatanggap ka ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan, magandang paalala iyon na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Marahil ay nakaranas ka na ng mga araw na puno ng pag-aalala. Ngunit biglang may dumating na tulong sa tamang panahon. Marahil ay may mga pagkakataong nakatanggap ka ng mabubuting bagay na hindi mo naman pinaplano. Gitna ng mga suliranin ay nakakaranas ka pa rin ng mga dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Napakalinaw na pagpapakita iyon ng kaniyang walang hanggang pag-ibig at malasakit para sa kaniyang mga anak. Katapatan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang kaniyang mga pagpapala. Kagandahang loob niya, ang patuloy na nagbibigay ng mga biyayang higit pa sa inaasahan ng tao. Habang lumalakad ka kasama ang Diyos, mas makikita mo ang kaniyang pagkilos sa mga simpleng bagay na madalas hindi napapansin. Kapag patuloy kang nakakakita ng mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi mo inaasahan, malaking senyales iyon na hindi ka kailanman pinapabayaan ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mundong puno ng mga pagsubok at mga hindi inaasahang pangyayari, napakahalagang maunawaan na hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kaniyang mga anak. Kahit may mga panahong tila tahimik ang langit at mabigat ang mga pasaning dinadala, patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang hindi agad nakikita ng ating mga mata. Bawat araw na ipinagkakaloob niya ay patunay ng kaniyang walang hanggang pagmamahal at katapatan sa mga nananalig sa kaniya. Gitna ng mga luha, pangamba at mga pagsubok, nananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Walang suliranin ang kayang humadlang sa kaniyang kapangyarihan at habag para sa mga nagtitiwala sa kaniya. Psalm 121 verse 1 and 2, "I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth." Napakagandang paalala ng mga salitang ito na ang tunay na tulong ay nagmumula sa Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa. Kapag dumarating ang mga sandaling tila na uubos na ang ating lakas, may Diyos na handang umalalay at magbigay ng panibagong pag-asa. Marahil ay dumaraan ka ngayon sa mga panahong puno ng pagluha at maraming katanungan. Marahil ay naghihintay ka pa rin ng kasagutan sa mga panalangin matagal mo nang iniaangat sa Diyos. Marahil ay may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong mga laban. Subalit ang katotohanan ay nananatiling pareho noon ngayon at magpakailanman. Hindi ka kailanman iniiwan ng Panginoon at hindi kanya pinababayaan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Patuloy na magtiwala sa kaniyang mga plano kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng mga bagay na inihahanda niya para sa iyo. Patuloy na manalangin kahit tila mabagal ang mga kasagutan na iyong hinihintay. Patuloy na kumapit sa kaniyang mga pangako sapagkat walang salita ang Diyos na mabibigo. Dakilang pag-ibig niya ang dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa sa puso ng bawat mananampalataya. Habang nananatili kang kasama ng Panginoon, makikita mo balang araw na sa bawat luha na iyong naranasan, naroon pala siya sa bawat hakbang na iyong tinahak, ginagabayan ka, iniingatan ka, at pinapatunayan na hindi ka niya kailanman pinabayaan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, Palayog Pailaila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5. Karon nakalakaw na.
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat ka, Igan. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Kisa ni Palihog?
7: Igan ni May Urungan. Tagapatag, Pastor.
6: Asa Alanib?
7: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang, Igan, sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
6: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
7: O siya? Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Vigimax.
6: Vigimax, okay.
7: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
6: Okay.
7: May akong gipapagkaya ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
7: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Umara na, Pastor. Salamat
6: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
7: Igan Imay Urungan.
6: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
8: Si Servo de Lideres Kinilazan, Pastor Dan. Palit ko, hindi mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na ginang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
6: One man ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
6: grabe ka sakit
8: akong magpan.
6: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsikap sa doktor.
6: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka at law.
8: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisimak, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang bisimak na kapsul na may nakayos ako, Pastor.
6: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Ako si Charboy Dayan.
6: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan.

0: og mga importante ka dapat kanunay na atay VG Max, no? Atay VG Max kanunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan?
1: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang VG Max nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglam ta, makatabangan ta.
0: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
2: Ayusan ka VG Max kay.
3: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa kapatyak mama, mama.
2: Nung naingon ko kanina nga ang VG Max ayon sa talugan sa iyong anak. Pinita po.
3: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos nihon din ako mga mga advisan ko niya nga, butangan lagi PG Max, ikapaho naman to siya pa. Yan, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din to, murag na yung gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. Oh, mura pa, ikas, kato, mga taon-taon po ito, kinabaho naman to sa iyan dalunggan. Tapos, wala gito, VG Max, sarag yun kabukbuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
2: Hmm. Kausal lang yun yung uban?
3: Oo, kausal lang.
2: Okay. Sa paikwan, uban na?
3: Oo, akong bana na ito, od, ganyan. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kuwa nga, nag-ihilagi daw ko siya o dugo. Bagulang po, tapos, mo rin ito, nagpait po ni VG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Then, nakaihid daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Then, pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa rin. Sige pa siya ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
2: Hindi na, ano, wala kayo dito po dito mas.
3: Wala na.
0: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ag dalaygo ng Dios. So nakabayraing masulti sa ato mga tigpaminawan.
1: Oh, salamat sa mga naminaw garon sa pinagi sa VG Max, nakabato na og bag-ong kusog nga may ison pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo basin kung donaw sa kamoy kasi kadan sama sa mga igsoon gamit kamo sa VG Max kay dunay dako gid kayo ang gibot sa Ginoo. Bag-ong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaanin bagong gusto. Sige, salamat.
0: Salamat, Igana. Salamat, uga glory to God.
4: The best songs on the radio.

0: Yokai Bida.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito kasimala pa so nga, dili ko makatalong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
2: Oo.
3: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po pasto na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa CCL, makatalong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ya, ano diha punto kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo unya pamang jud naayo pero human jud namo ang lubong na okay. Po naging unya ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman sa akong tuhod mo to nga nagpalit ko balit ito kabuk murag lima lang jud nawala pud akong hupong pastor mo na nga kanang nagpasalamat jud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Iduduak ko si Pastor Dan sa Kiyari Manulo.
2: Duduak ko, Kiyari Manulo. Yes, Igan Dudo, unsa may ato ipabot sa kanginan?
5: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Limbak nga akong napalit.
2: Okay, sige pala yun, Igan.
5: Ay, namagong ko'y Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maalili kayo siya makaihi. Dako ang iyang tiya. Isa din ako, Singi Palitan, Pastor Dan, tulijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na pulitiyag tarong. Tapos, magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Bijimak, akong dipalit. Nakanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na namapangal na pamatulaan ng imong abjimak. Hindi pala yung dito Ginoo o makaayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Palailan din ang taga-asa.
3: Taga-pantok
2: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako nga, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Usaman, higit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Teresa Baga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
5: Gagamit ka
4: ng gagamit ko.
5: Hindi na
4: sa una nagkagamit ko, nilulian mo ko, nagpalit ko kung otro.
5: Sa higibati ko
4: kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung usay gapang kapuyon ko dali ulian man
5: maingon nimo sa Vigimax.
4: Salamat kay sa kuan kan Vigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
6: Sa Malaigang. Salamat po sa Vigimax Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Vigimax kaya nga akong bana dili makakuan ng lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Vigimax aron giyagin ano, ginti. Karo pa salamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Vigimax nag-ayo siya.
7: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa
3: alas. Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata, aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bindimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Nene ko.
1: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
4: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nene, padayon.
4: Tungod gigamit ang Bindimax Pastor Dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit Pastor Dan. Kunya ang gisurindilan ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayop iginhawa niya gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan Pastor Dan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo Pastor Dan bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayop paminaw na ako mura naginhuga nangka ang Bindimax Pastor Dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banad sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa Bindimax ya kaloy sa Ginoo Pastor Dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tudhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay.
4: Dan, ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako muunong minsat ni apan ning ginabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo. Makasakit kong malapian nga giantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita-kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gayon ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon.
1: Okay.
4: Masakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
4: One minute ang akong giantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalay nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.3.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo, dia kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya tanduhan dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nakadungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak, tapos nagsutin ako si Anabel Tagasundri, kay Dagpar, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bayan Sundri, kuso, kay Sanadanan.
2: Salamat.
3: Po, Pastor Dan, o, mingato ko sa bilyag, at 200 na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa si inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa muto, inom dyan kong tulo. Pastor Dan, mura dyan, gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, ay nag-bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
2: Salamat
3: kina
2: kayo.
3: Kina ko, kina na, ulian dyan ko, Pastor Dan, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang drill check up. Ginan ko sa doktor nga, kung siya mag-iinom. Yung lang ako sa baki, kung saan niya, ang upang diba mo, tuoy ko na anak, Pastor Dan.
2: Oo.
3: Nainom ko nga, hala, kada kayo mo ang smart, yung lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan.
2: Oo.
3: Kung yan, kaysa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver din mo, pag umangkos, imong bana, setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat yung kayo. Sa isa ginoon sa akong lawas. Grabe, akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe, ang busy ma. Nakaayo gin sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No? Kinsa niyong taga-asa paliog?
4: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay? Taga-asa si Igan Maymay?
4: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay. Unsa may atong testimony?
4: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max. Kay, nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay, Pastor Dan. Tapos, wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BG Max. Para kakapsul, Pastor Dan, ako na nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
4: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
2: Ah, ngol-ngol?
4: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigok ako sa bungkat. Para to, buhat, Pastor Dan, duwa kakapsula. Inom.
2: Ah, okay. So, imong gibati nga, ngol-ngol imong nga tutoy mo, ininom kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
4: Oo, niya. O, Pastor Dan, tapos naputoy tayong Pastor Dan, nga nagpuglong sang, tapos moto akong diba, Pastor Dan, isa ka kapsula na ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
4: Salamat.
2: Kinsa ka nun ipaliog?
5: Si Samuel ni sa iba, awarag kabanglasan. Pasalamat ko, usap sa Igan sa pinagpalang kapsula, labi na sa labaw nga magkakahom. Sa last na ko nga testimony, Igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod ang gawas mga kugang-kugang magikan sa sulod sa dalungan nga murang kuwat nito sa samad.
2: Okay.
5: Pastor ang nang gawas. Salamat kayo sa Ginoo nga pinagpala sa pinayos at pinagpalang kapsula na tabangan yun og namilagro mga kong dalungan na tingin na balik-balik.
2: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify mga ato milabay ang adlaw nga nang gawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mga sakit si mong dalungan?
5: Tungkol pa to atong kwan, Pastor, February 17.
2: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan?
5: Karon ang last na nigawas, Pastor, mga kugang-kugang, mga
2: sige.
5: Mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
2: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika, Igan Sam, sa pagtawag. Salamat igayo.
5: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
2: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yung VG Max Arog Maayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Palay-palay laog taga-asa.
6: Tagasod, Ragatagom.
5: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanong, 5 anyos, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat.
6: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigama ka kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas diyan, itong usap gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, Seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kaya sa kanyang pangalan, Palioga?
7: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murad sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almuranas. Tapos, buros na siya, Pastor. Ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabuk kul sa buli. Dako na, Pastor. Murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong Febrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor. Nadula itong iyang bukul sa buli. Nanganak ang bata ko. Pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Bigimax nga gihatag sa Ginoo.
5: Kinsali pala yung taga-asa.
8: Si Lord, kitaling niya, Pastor, sa marihatag, pagbuhanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw. Tungo ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
5: Na-arthritis.
8: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Yes, o sa'y atong mga testify igan?
2: Na ako'y katestimony, na ako'y apo nga UTI.
1: Oo.
2: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
1: Oo.
2: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma, sa buntag. At pinaw-pinaw ko siya yung kiyan ko. Sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
1: tinood,
2: oo. Oh. Kini ha, na tinga na siya kayo, wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
1: Amen. Salamat, salamat kay kayo.

0: XRK Radyo Kaibigan. Nadi 8.5 Radyo Kaibigan.
1: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
1: Magtestimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kay ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
1: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang siya, kay dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
1: Salamat, Pastor Dan.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, sir, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santo Ciro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
3: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGD Max, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, nga naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID. Pero ingon sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumaw ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsimon pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
3: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alisuso niyo, mabuhay ka dingilan.
3: Igan Alagad Alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, onsa yung atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Salamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinoonsa yung mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitagpian ang akong asawa, then among gi-admit sa Kibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot mi sa resulta, dugay kayo. So sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Din niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niyangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa ka grapa nga BGMAX. So maurak to ay akong ipamintin sa iha buntag o to hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga after 1 month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

0: Sa di Palihog?
1: Binida ng Sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, wa Ulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong bigima. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Gitainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuhanin siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: ni palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidiris na kurang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyong liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, pag gamay na lang na bilin, kay imong

0: Isa ni Palihog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat ko sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon, bag hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: ang indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang binuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto iyan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya iyan napalit. Karoon kay, wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkaulakaw na.

0: Saan ni Palihog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong kusog.

0: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung higanin katuban ni Pastor?
0: Higanin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba't ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrillo?
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di kabato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulong ako sa doktor. Dinakapitin ko na magkalit o Bigima, tulang kabukas na dali. Na arang na dali ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: pa. Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Kinsa ni Paliog?
2: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Bigima.
0: Ayun.
2: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, dakamang klase, Pastor, akong
0: dagan,
2: iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
2: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga ta si imong sugar.
2: Ay kinsi na ka tuig, Pastor?
0: Ay, kinsi na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
2: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: pala yung...
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon may gikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle

0: Lianel Casterdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Casterdan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ay, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulo ni mo ni Palihog?
2: Igan na inom, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Digimax Doctor kay Ugot niya kong ipon, bag inna ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
1: Tapos, nawala ang hubag.
2: Oh, ginawa ko.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat ka.

0: Saan ni Palihoga?
1: Liceo, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patinali o dulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa
0: ang gudimag, pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy ang matulim mo nagubag o gatulok, gano'n na?
1: O ano, pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Okay, dalaga ka pa ando?
1: Wala ka po anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka, hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulog ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na? Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na pa, sir.
0: 40. So, 19, 40, lato sulti, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dapo, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel.
2: Kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Vigimax.
2: Ayun.
3: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
2: 444?
3: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
2: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
3: 444.
2: Okay, nakaginamintin.
3: Ay, Vigimax, Pastor.
2: Kani ato, sawa pang Vigimax.
3: Ay, daganang klase, Pastor, akong
2: dagan,
3: iinom.
2: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
3: Oh, wala ni Pastor.
2: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
3: 107, Pastor. 7.
2: Gikan sa 444.
3: Oo.
2: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
3: Murag mga 20. 20? Pastor.
2: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
3: Ay, 15 na katuig, Pastor.
2: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
3: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
2: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani?
3: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
2: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palayog og taga-asa?
1: Ito, ano yung higanin Katuban ni Pastor?
0: Higanin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrillo?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Hey, Cancel, kumusta man?
1: Nalangkit, gusto mo na gawin sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwantian. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan ako ang Paris Doctor kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe gud nga, napalinto na po. Bugma nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe gud kasakit, grabe gud kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga dua pastor kay napanghanggat naman siya mag-tumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mag-hospital na mo, unta?
1: Oo, mag-hospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid na pasakit. Moto, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: Just minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, di na ko katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nagka nagsakit, anak din karon, nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa niya tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka sa akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: Oo, ako ang anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan, ako ipalaboratory ani ini ug yan dugo kay. Sige ba ko balik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon. Na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, duha ko ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, sarador sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: sibilin mo si Silvia ni sa Purok Mas Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po ni siya sa Ibigan. At doon naging bulan mang good pag hindi na mo diri nagluyan ni siya.
1: Okay, nga nagluyan man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Nga sa di pa inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Di pa kuhan niya haplas. Ngayon talo sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kay birthday po niya. Nagsaysintaan niya sa kitaro. Talo sa Ginoo. Maayon nagigaya ng panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Meron ko eh, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun eh, spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na ito. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na ito, bugno, nga singot, nga okay. Ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na moto na wa ko magsabot sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa pastor kay kapag hangga naman siya madumik tinche pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh sa hospital na may kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid niya kasakit. Oto, pag inom na ako bigimak, naarang-arang man ko, kaya nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Mungkuan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle. Obra.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw na siya. Agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipalayog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igandiring o si Ato Igandiring.
0: Asong mama Igandang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia. Yes.
0: Anam-anam nun yung inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diya pastor kung palit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botura sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mungod to, Pastor, ka gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa pare, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugna, wang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidibak na duha jud ka buo, kinahatlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong di pa yun ang abidibak na duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: si Palihoga.
1: Liceo, si Maya.
0: Oy, Igan Lizelle, kamusta man Igan Lizelle?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, yung matulimong nagubag o gatulo, gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa
1: san, 19 pa
0: akong
1: edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka buwag akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutuloy sa
0: akong
1: tulog ka anak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganiselle?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Magaan po ko naging pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, naglakon ko na akong pitas po to, kibati mong galang sa pitas. Pero wala po mo, kuan pastor, kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lizelle, taga-barang.

0: akin sa ni Paliog.
1: Ate, hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di na kapitin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dandy. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hindi ako sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixed pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnawag
0: ko, bigla
2: ko katindog. Bakit ang
0: bukong? Uy, oo. Oh.
2: Maamay. Sakit din sa Miguel Caron Pastor. Nagkana sakit ang Andre Caron na admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo igana?
2: Unya, pagkakuan pastor, pagka atong pagdayon kun tulog sa gabi, dora kapsul akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang laya man ay hilanat pastor kay asa ilawom init kay ako ilawom sa ginawa.
0: Okay.
2: Kunya wala kay oras sige ko balik og pangini ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
2: Kunya pagkabuntag ni uto na ko inom og duha ka kapsul pagka alauna pastor nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ang ini og yan dugo kay sige ba kog balik-balik yang hilanat kunya gi wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan platelet dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
2: Kunya naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa toilet pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko ipa inom na ko na ko siya Vigimax gi double niya ko na ko duha ko ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala lagi siya admit, maay na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab dimo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
2: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmas Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka...

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon, patingali, o tulo, o gana. Ako ang kutoy, nabakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod
0: pa,
1: kami,
0: di pa
1: akong edad, pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto? Wala ka po, akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga, Anto, nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy
0: sa
1: akong tulo, kaanak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuantap, ito kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan, Lisel, taga-barak.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mangod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Salipalihog.
2: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
1: Oo.
2: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
1: Uh-huh.
2: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
1: 444?
2: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
1: Wow, glory to God. Kani ato, sa
2: 444.
1: Task, okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
1: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
1: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
2: Oh, wala ni Pastor.
1: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
1: Gikan sa 444.
2: Oo.
1: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
1: So salamat sa Diyos. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
1: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Max ni ubos ni Pastor.
1: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani.
2: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
1: Prune Sarador.
3: Sa Baliyoga.
4: Igan imay ni Pastor.
3: Igan?
4: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
3: Ah, tagapatag. Asapit ni Patag, Baramag? Asa Alanib?
4: Alanib.
3: Okay, si ato Igan?
4: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
3: Oo.
4: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
3: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
4: O siya? Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunay
3: ako. Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
4: Vigimax.
3: Vigimax, okay.
4: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
3: Okay.
4: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
3: Wala ng katol?
4: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
3: Salamat sa Ginoo.
4: Umara na, Pastor. Salamat
3: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
4: Igan Imay Urungan.
3: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Kalin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gupman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipain ng abidibak, nga duha jud ka buo, kinahatlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad? Oo, pwede
1: yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipain ng abidibak, nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Yes, aki sa Dipaliog.
1: At si Hilda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makapidong ko na magkalit o idima, tulang kabok ka sa dandi. Naarang na ba mo? Wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat
1: sa ta.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palayon.
1: Turin Mengbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buong kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: cancel. Unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong Vigibox Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganan naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gigima, kuriya po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa Vigibox Plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa udto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BG Max.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong puso.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mo.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Tibuk Persa sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan Aldangelio, kauban ang atong Vice Presidente, Pastor Nick Obante. Good morning, Pilipinas! Maimbuntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Northern Mindanao, good morning! South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, ug sa atong katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province. Ug sa atong tanang mga suking tigpaminaw, mga viewers na to, mga kaigan members nga mikaylap sa tibuok Northern Mindanao ug sa Southern Mindanao. Again, good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Aligan, bakod, bangon sa so, wala pa nakabakod, uga pa nakabangon. Huwag atong pandaro ng tagsa-tagsa na ito ka mga radio, atong pakusgon para atong mga silingan makadungog. Nawa pa yung tayo radio hangtod karon. Huwag manong punta sa atong tagsa-tagsa ka mga partners ng mga radio karon. Hindi na ako masiguro kung kapata karong kaadlaw Lunes. Ipabalo lang ko ninyo nagtingog ang mga radio diya sa inyong lugar kung nag-hook up ta karon. Aligan, manuog ta sa itong live streaming. I-type lamang ang reclaim ng galyo niya, i-share, i-like para daghan pa mag-igsunan na ito nga magpaminaw sa itong programa karong buntag. Sa programa na ito nga kinangdan sukad pa atong tuig 2013 ang programang Pinagpalang Musika. Aligan, adlaw ron. Lunes. So, dalay ko, nung angay na ito, pasalamatan ang ginoo tungkol kay nagpabilin tanga live, ha, sa broadcast center, sa DXRK Radio Kaibigan. Surala. Adlaw ron, Lunes. Pizza Jis na sa buwan sa Agosto 2026, o nagtuo ko nga doon na gawin makiksunan na ito karong adlaw mo sa ulog silang birthday. So happy happy birthday. O nagtuopod ko nga doon na po'y makiksunan na ito karong adlaw nga mo sa ulog silang wedding anniversary. Happy happy wedding anniversary ninyo. Aligan, kamusta? Kamusta ang adlaw na itong Domingo? Kamusta atong pagsimba? O salamat sa Diyos nga nagkita na punta sa itong maigsoon sa Ginoo diya sa tagsa-tagsa ka House of Prayer kahapon sa atong public and corporate worship. Unay gisulti sa I think Hebrews 1025 di na ito pasagdan atong inaangdang ipanagtigong

Pairigan, adlang Lunes karon o mayong aga dira sa Lambunaw, Iloilo. O good morning po sa tibuok Sambuanga del Sur o Misamis Oriental, Province of Misamis Oriental o Province of Misamis Occidental. O good morning po sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte o Lanao del Sur. O may buntag po sa tibuok Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte. O may buntag po sa tibuok Kampustila, Davao de Oro nga probinsya o Province of Davao Oriental, Davao del Norte. O diya sa Davao City, Kalinan, Turel, may buntag. O good morning po sa tibuok probinsya sa Davao del Sur o Davao Occidental nga probinsya. Tibuok probinsya sa North Cotabato o Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani Province. O may buntag po sa tibuok probinsya sa Bukidnon kung asa halos tagsa-tagsa ka mga lungsod nga doon ay mga radio kung asa nagahukap ta karon. Well, may buntag sa tibuok probinsya sa Sarangani Province o probinsya sa South Cotabato. Halos nalukop na to ang tibuok Mindanao except Sibugao, Sibugay Province o Hulo, Tawi-Tawi o Sambuanga City o ang Sambuanga del Norte. Pero maabot sa mapipila na to ka mga radio station diya sa Misamis Occidental ang Dipulog City. May buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol tungod sa duha ka radio na to nga partner ang Radyo Bandera Tanibon o kusa na to ka radio station nga partner diya sa Tubigon nga mulayat pangadto sa tibuok probinsya Cebu o Sikihor. Tibuok probinsya sa Kamigin may buntag. Unay gibuhat sa Ginoo sa atong programang pinagpalang musika. While praying nga mabot punta sa Negros Oriental o Negros

By the way, good morning Kang Jin Kasimpong Gabiola dia sa Mamboya Kenduro City. Hapit ng September 25 para sa ilang anibersaryo sa ilang grupo sa kaibigan.

sa tanan itong mga suking tigpaminaw nga nasa gawas, mga viewers na to, nga maabot na to ini programang pinagpalang mo siya nasa abroad, may buntag ninyo, salamat kayo. Well, may buntag sa ato mga viewers karon nga kauban na to. Nelson Silaw Kalimpas, Kim Ramos, Jane Durania, Jezebel Nacorda, Dario Sasangan, Signanirol, Amirol Day, Elinita Wanson Edwards, Josephine Merida Diagbel Paho, live na sa Balaon, Talakag. May buntag nyo sa Talakag. Josephine Tenorio, Germaline Lakadman, na Saudi. Oy, may buntag nyo sa Saudi. Germaline Lakadman, may buntag nyo. Marisa Centella Torregosa, kauban po na ito karon. Good morning, Pastor Boy. Thank you, Lord. Okay, among signal. Pastor watching live. Roma Dinagat, Island, Surigao del Norte, Amping Pastor. Uy, salamat sa taga Dinagat Island. Yung papanginawro na ito, Surigao, no? Ambot o Surigao del Norte. Salamat kay Igan Marisa. Parega ka uli. Nelly Padura Himildas ng Trento, happy Monday, good morning. Susan Napone, kauban na ito karon. Francisco Yano ng Tagum City, nga matod po niya. Amen, Pastor, good morning. Og sa tanang pinagpalang musika, bangon na, aniana si Pastor sa radio, watching out from Tagum City. Happy birthday, Igan. Merci Kalugan, blessed Monday morning. Pastor Boy Adelino Malam Quiz on the second, good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos nga yatanggi pukaw karon nga buntag aron makasimba og makadayig kaniya og iya kitang salamat kayo, Igan, ha. Ninit Maal Landasan, good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sino watching live from Maluku, Manolo, Portage. O Ate Teresita Reyes sa Managuk, beautiful morning, Pastor. May the Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Mideng. So salamat na das Managuk. Padoy BL, maing buntag, Beat Baholo. O kauban po nato si Loretta Duyog Torres, nga nag-greet na itong may buntag. O nagpasalamat, no, sa makanunayong pagsakripisyo sa pag mata sa kadlawon.

Apolonio Nobelias ng Senator Ninoy Aquino, good morning. Marilyn Linlin Talarok ng Barangay Dalandang, Damulog, Bukinon, may buntang yung tanan niya sa mga Exxon. Axel Pasa, may buntag. Esther Bakulot Asilan, Dias Talakag, may buntag. Nicanor Sudaria, good morning. Og salamat po kang Nels Torregosa. Glory to God for this beautiful morning. Good morning, Pastor Boy. God bless your ministry. Salamat kay Igan Nels Torregosa. Nini Dili Kaluigan Bayan ng Barangay Kulugulo, mayong aga sa inyong atanan. Og salamat po kang Marjon Heralia Orbita nga kauban nato karon. Morning Pastor Boy, Marjon Marel Orbita, Pamilya Watsing, Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Salamat sa pulong sa inuuning kabuntagon Pastor Boy. Nova Bustamante ng Bubunawan Paradise, Kabanglasan, Bukidnon, may buntag. Good morning Pastor Boy, ang Ginoo maayod maayo. Kay gipamata pa ko bisan pa sa mga problema ug pagsulay, greet na ko si Auntie Linda Taylor ug mga Literiano pamilya nga kanunay nagapaminaw sa pinagpalang musika. Watching from Bubunawan Paradise, Kabanglasan, Bukid. Mga Literiano may buntag, labi na mga Literiano riya sa Midlamin, ha? Huh? Mga Literiano, asa na ka to si Biyat Karono? May buntag yung tanan niya. Lilia Bagusto Wania, Nicanor Zodaria, may buntag diya sa San Francisco Agusan del Sur. By the way, ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi, pinaagi sinapay lamang apan mabuhi, pinaagi sa mga pulong sa Diyos nga mugawas yung ba-ba. Ug matod po sa Mateo 6:33, unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos o niya magpasakop tras yung kabubuton aron ang tanan natong kinanglanon pagatagbuon sa tumbuhing Diyos. Mga kaibigan, mudamog sa atas atong Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo. Dalaygon o mahigugmao na mo nga Diyos, tag-iya sa among huwam nga kinabuhi karong buntag. Nagaduol kami sa imong balaang presensya nga puno og kalipay pagpasalamat ang among kasing-kasing. Tuod na sayod mi kung wa ka sa among kinabuhi, wa gyud mi mahimo. Busa this morning, among gi recognize ang imong divine presence nga nasa among taliwala. Ug amo kang pasidunggan, amo kang himayaon, amo kang simbahon, ug amo kang pasalamatan. Tungod kay ikaw ang Diyos kanadto karon ug sa palabuto. Diyos nga wala nagausab o karong buntag. Salamat sa tanang butang imong gibuhat sa imong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanamo. Ngayon mo pang gilugwaya ng among kinabuhi o gitagaan mi dako kayong oportunidad nga usa kini kapanalangin kanamo. Ngamo kang masimba karon sa espiritu og sa kamatuoran. Busa salamat kaayo sa imong pag-amping kanamo. Pagtagbo sa among kinanglanon. Labi na gyud sa espiritual nga bahin sa among kinabuhi. Og salamat sa imong pag-ayo sa among balatian. O karong buntag sa gihapon nagampo mi tungod kay wa malipay ang kaaway sa among gibuhat karon. Busa dunay mabutang nga makadisturbo kanamo. Pero ang among giampo Lord sa ngalan ni Jesus,
ikaw magalihok sa kinabuhi sa mga kaigsunan nga dunay gihambing nga balatian. Labi na si Igan Mimi Bahulo. Ug sa uban pa, sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila aron ila kang mapasidunggan karong buntag nga way mga kakulian sa ilang pagpaminaw sa balaang pulong sa Diyos nga imong giandam alang sa matausa ka namo. Ikaw mag-uban sa tanang nga mubiyahe karon o nagampo mi o Diyos, ikaw maghatag ka ng buglangiton nga kalam nga umasabta na mensahe nga makapadasig ka namo o amo magamit sa among kogalingon nga pagpamuhat sa bulaton sa Diyos. Sa akong pagsangyaw, sa akong pagtudlo o karong buntag, akong gitugyan ang tanan si umang kamot. Labi ng among internet provider, kausay mawala. In the name of Jesus, gamita ang tanan ng mga ekwepo nga way babag ang imong pulong nga among madung karong buntag. Tabuni mi si mga mining dugo o kinilamong giampo gisalig, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among ginumaluluwas. Amen o amen. By the way, may muntag sa ato makipsunan diya sa Kulawingon Talakag, labi na kang Meralin ang Puntas nga kauban na to karon. O may buntag po kang Teresita Britannia Deshen, Jonalyn Layawon, salamat kay sa upat ka heart. Sunny Kalibayan, mayong aga sa imo dira sa abroad. Wilma Cynthia Linan Sibilia, kauban na to karon si Nanoy Yanak, Nayli Ruil, nga taga Dubai, may muntang ni mo diha sa Buda, Buga, Dubai. Siguro gabi diha, no? May gabi diha ni mo, may aga pastor, dalay ko ng Ginoo pastor, watching from Dubai. Salamat. Ingat-ingat, Nanoy Yanak, Igan Lisa Abila Sabas, may buntag diya sa uasa, may mo lugar diya sa Hingoog City ni siguro pa. Gunel Talaman Tamunan, may aga diya sa San Fernando Bukidnon. May Bautista ng Kinapawan City, kauban kang Mama Munit Bautista, may buntag, no? Lita Litz Awanan EP, good morning Pastor Boys. Si Nanay Lita Tagakyalig Magsaysay, dayang kaayong salamat sa Ginoong nakamata pa ko aron makapaminaw sa maminsay. Thanks Pastor Boy. Esther Bakulot Asilan, good morning Pastor Boy, have a bliss Monday. Joe Peñaflor, good morning Pastor Boy. Edna Adim Magduwa, nakauli na ka sa Malinaw Olayan Kalilangan or napakadiya karon sa Lantang Balinsya Bohol? Majong buntag na anak. Tagamiya Rayon, may buntag kang Joy Antina Mizola. Raquel Romero Balaban ng George Santos City, taga Iligan City, good morning kang Janet Balira, salamat kayo. Oy, salamat sa Barangay Radio 101.1 kang Ralph Limit, Dinopo Limit, may buntag ni mo sir. Salamat kay tanan ito mga suwindig paminaw diyan sa Buanga Del Sur. Wala internet, balhin ko sa radyo kung gamay ang internet. Joe Peñaflor, salamat. Gloria Bautista Puras, good morning Pastor Boy. Bye, good morning kay Igan Remy Pilungko. Mayong aga tanan sa Barangay Lamyan from Igan Remy Pilungko. Hindi mapunggan, mag-file gini candidacy karong September 28. TCPD is watching.

Amin sa inigan idna adim magduwa. Good morning, Pastor Boy. Pabalo ko sa akong mga anak ka. 22 pa kumusakay paingon kalilangan. Apuhon from idna magduwa lantang balinsa buhon. Ayaw kalimot pagdala sa Kalamay ha. Kalamay din sa Tagbilaran City. Kuya Boy di Makutak, Grusy di Makutak, good morning. Ha? Salamat sa inyong pagbiyo, mayong aga. Namiss ko na si Igan Grusy di Makutak. Mary Jane Mangga, salamat kayo. Nuni Pinardadap di sa Malaybalay City, good morning sa imong pagbiyo. Jocelyn Kapuyan Karakol, morning Pastor Rick, watching you here at bagong Dumalinaw, Pagadian City. Uy, taga Dumalinaw. Pagadian City, may buntag niya. Salamat kayo. Paingon niya sa Barangay Baga, may buntag niya. Salamat sa kang Pastor Elizer Binador Tinaco. Ha? Good morning, Pastor Boy. Live na ta sa 96.5 Damulog. Ha? Diya sa Kibawi. Bukid nun sa 96.5. Salamat kay Pastor. Baby, sa itong makiksunan, labi na gintong tulong nagpa-reserve sa Bayusa. At ito na mo sa 96.5 kang Pastor Elizer Tinaco na diya yung Bayusa karon, no? Gamay ra na. Salamat kayo, Igan, Pastor Elizer Berador Tinaco. Salamat kayo. Inautuntang ang ginong mag-amping, no? Sa tanang mo biyahe karon, labi na sa mga pahirabod yung adunay na diskresya na banggag motor, no? So, diya mo palit og Bayusa sa Kibawi, sa Biglay Tedyo, kang Pastor Lisir, ha? Tinako, itong tulong nga, niyana diya nga, nag-reserve. Salamat kayo. By the way, good morning kay Glass Sayaw og Jonalyn Layawon. Delia Serapion Clavel, Nicanor Sudaria, may buntag. O taga makilala, North Cotabato, kang Jerabs Anhaw, may buntag po nimo. Salamat kay Annalyn Otsia. Good morning po. God bless all the time po. Ampo na ko akong bana. Nga unta Moliana San. Iyang kalintura. So salamat Igan Annalyn, no? Ato ampuan nga ang ginong magkakuha siyang kalintura. Salamat kang Lorna Ibkas na kalilangan, no? Nagchat na to pero niya na to basahon. May buntag sa tanan nga masok intig palamati dira sa kalilangan balanggo damo danga mga Ilunggo kag Ilungga. Mayad nga aga sa inyong tanan dira. Alma Manguera, good morning Pastor, watching from Purok Otso Kiawal Biscam. Don Carlos siguro ng Biscam, no? Maribel Dawugan, may buntag po nemo. Oh, good morning po kang Nuni Pinardadap. Anisita Lacerna Ayuno ng Kulambasinong Alliance Church, good morning. Kulambasinong Kulugulo, may aga sa inyong atanan, ha? Bing Gardonia, good morning, Pastor. Sino si Bing Gardonia? Taga Drinis Nasi nga Gardonia. Damo Gardonia din, ha? Elpidio Ili, good morning, Pastor Boy, watching live from Tawas, Kitautaw, Bukidnon. Milba Hampon, Barangay Gupitan, Taong Gatok, Kapalong, may buntag. Og salamat kang Joy Ante Daminzola. Enrique Tagdamiano Casturmay, may agamay. Marigaya, Dahay. May buntag, Pastor. Anisita Lacerna, ayon. Ayonon. Oy, salamat sa taga Malaybalay City, si Norams Orland Salis. May buntag, Pastor. May buntag po. TCPD, good morning. Vicky Boboy, Jenny Loud Pinikas, may aga kas, ha? Graciano Torita Carmelo, kag Marilo Carmelo, good morning dia sa Santo Niño, poblasyon. Rowena Buton Rodrigo, dia sa Kasingkot, Don Carlos, may buntag po nemo. Og salamat kang
Susan Itzahore, kauban nato karon. O kauban po nato si Ging Sisayan diya sa Talakag, may buntag ni mo. O si Chel Mad, amen. Amen o gamin from Joy Hamisola. Elsie Panalumansay. Good morning, Pastor. May pagpaminaw na usap diri sa akong mga kauban diri sa balay nga naminaw karon. Books, Gugong, Giselle Pina, Ading Zemora, ug Letoy Lumansay. Salamat, Pastor. May buntag yung tanan diyan. Kamata na mo ng kapikapi na mo diha. Og may buntag po kang Rono Baro, diya sa Ingog City. Taga Bible City, kang Noni Pinardadap, amen og amen, Mercy Kalugan, amen, Angeles City. Rosario Rot, Rosario Alcardi, may buntag, kang Maribel Dawugan, amen. Mami Cor, may buntag, diya sa Don Carlos. Og good morning po kang Nanay Perli. Isturel, may aga sa imo nay. Salamat sa mga pictures nga imong gipadala, no? Good morning, good morning, may aga sa imo da sa Maray Maray, Don Carlos. Good morning po kang Milba Hampon, Jonalina Yawon, amen og amen, Carlosa Villamorgan Tuanco, may buntag po nimo. Rosinda Pangilan, may buntag diya sa Malungon, Sarangani Province. Beautiful morning, Pastor Richard. Salamat sa inyong kauban sa tanan na minaw karon sa mga silingan, Paharon, Remusura, Lanubay, belated happy birthday. Ay, Paharon, Dam, Alma, Pinol, salamat. Wala tong oras, alas 4:32 na, o panahon na nga magpamalandong ta sa balang pulong sa Diyos. O akong gihangyo ang tanan na itong makiksuunan nga itong kwaon, itong Biblia, bullpen o notebook kay magtuon na ta sa balang pulong sa Diyos mo ay pinaka-importante nga bahay sa itong programa. So pasilo ako ninyo ha, nindot bang ibaminaw o kanta sa kadlawon, pero kay nag-import mo, nag-chat mo for the purpose nga mabasa na to. Muna ako mga ipasaylo ninyo kay although ang uban nga wa mo chat, ganahan kay maminaw kanta, pero mas ganahan ang nag-chat nga atong mabasa ilang mga mensahe. Well, atong ablihan atong Biblia sa libro sa Salmo 78 o atong basahon ang 38 o 39. Duha lang ka bersikulo atong basahon, pero atong tandugon ang mapipila ka mga bersikulo sa chapter 78 sa libro sa Salmo. Mao kini ang pulong sa Diyos. Apan bisan pa niini, maluluyon ang Diyos. Gipasaylo niyang ilang mga sala o wala niya sila laglaga. Sa daghang kay gayunan, gipunggan niya ang iyang kasuko, bisan labihan na gayod ang iyang kapungot. Gihinumduman niya ang nga sila mga tao lamang nga lumalabay sama sa hangin. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, atong saligan ang balang Espiritu Santo nga mooy mutabang nato nga atong masabtan ang pulong sa Diyos nga atong pagatunan karon. Aron dili makawang ang oras nga atong gigahin sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Mga kaigsuonan, mga kaibigan ako, kaning duha ka bersikulo nga atong gibasa, naghisgot about sa pagkamaluloy on sa Diyos. In
kinubanan sa mga buhat. Compassion in action. Ngano man kay gisulti niya diri apan bisan pa niini buti pasabot. Dunay mga butang nga gibuhat ang mga tao kaniadto. Pero wala mausab ang kaluoy sa Dios. Maluluyon ang Dios. Una, gipasaylo ang ilang mga sala ug wala sila gilaglag. Daghan daw higayon nga gipunggan sa Dios ang iyang kasuko bisan labihan na gayud ang iyang kapungon. Tungod kay gidumdum sa Dios nga sila tawo lamang ug lumalabay sama sa hangin. So kana duha ka bersikulo naghisgot nga compassion in action. Well, ato isgutan ang mga pipila ka mga background mga pangitabo sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, mga Israelite people. Si Psalmista David, the psalmist, nagisgot siya sa daghang mga panalangin nga nasaratian sa iyang makatauhan gagikan sa Dios. Una-una nga panalangin nga gibuhat sa Dios sa mga Israelite people. Israel was delivered from slavery. Siyang dito sila sa Ehipto, ilalom sa liderato ni Haring Paraon, himo silang ulipon. Nasayod man ta kung unsa kayong tangan sa ulipon? Muna'y una niya gibuhat sa Diyos. Giluwas sa Diyos gikan sa pagkaulipon. Ikaduha, giablihan sa Diyos ang pulang dagat. Aron lamang luwason ang may salinhon nga makatauhan sa Diyos gikan sa mga sundalo ni Haring Paraon. And that is a great blessing. Unya, samtang dito na sa deserto, ang Ginoo na gamit sa panganot nga may mugiya kanila sa panahon sa adlaw, aron dili sila mahisaag inubanan sa panalipod gikan sa init sa adlaw. Can you imagine that? Pagkagabi eh, dun ay panalangin nga kalayo nga mo ilang gigamit sa Dios sa pagiyan nila hangtod makaabot sila sa ilang destination nga mao ang yuta nga saad. Ug sa dihang nakinanlan sa tubig na sa deserto, sa luyo sa ilang pagkareklamador, miagas ang tubig gikan sa bato aron mawala ang ilang kauhaw. And that is a great blessing nga gihatag ni Lord kanila. Og sa panahon nga gigutom sila, gikan sa langit, gitagang sila og mana tinapay to provide them with the food of angels. So muna mapipila ka mga panalangin nga gibuhat sa Dios gihatag sa mga tao sa Israel. Apan sa liyo sa daghang mapanalangin nga gibuhat sa Dios o gihatag alang kanila, ang mga katauhan sa Dios
in spite of God's faithfulness. Nakita nato na God's people failed in spite of God's faithfulness. Grabe, murug sama po nato karon. Ngano man kung ato susiyon ang bersikulo 2, bisan pa niining tanan nga milagro nga gipanghimo sa Dios, wala sila mutuo kaniya, nagpadayon hinoon sila sa pagpakasala. Verse 32, their faith was small in spite of God's giving His all. Tanang butahan nga kinanglano nila gihatag sa Dios, pero nagpabilin sila nga wala mo tuho sa Dios, o nagpadayon sila sa pagpakasala. Murag sama ka na to. Ug atong basahon ikaduha sa 37, dili sila maunungon kaniya, wala sila nagmatinumanon sa kasabutan nga gihatag sa Dios kanila. So nakita nato din sa 37, their heart were not right and they disobeyed God's word. Wala nagtuman, di matinumanon. Pero kung atong balikan ang 36, nagisgot sila nga ang Ginoo maayo, nahinumdum sila nga ang labing halangdong Diyos mao ang ilang salipdanan ug maluluwas. They said good things about God, pero wala sila nagkinabuhi. Sumala sa ilang gisulting ang Diyos halang doon. Inagtabang kanila, ilan ang maluluwas sa litanan, but they never walk what they said. Muragsama po ka na to, karon. Pag-abot ni sa 38 higala, ang ayan unta silang silutan, pero nakabaton hinoon sila og kalooy gikan sa Dios. And that is our God. They deserve chastening, they deserve discipline, but receive compassion. Ngano man apan bisan ni ini, maluluyon ang Dios. Nakita niyo na higaregson. Samtang nagisgot ko nini as part of our introduction, arong masabta na to ang pagkamaluloyon sa Dios. Murag mo tulo akong luha tungod kay akong kinabuhi kani adto. Sama gyud ni ini ang imong kinabuhi, sama pod ni ini nga sa luyo sa atong pagkadautan, wa mausab ang kalooy sa Dios. We are deserving nga pagasilutan sa Dios, chastening of God, pero we receive compassion from God. Di ba tinuod? Di ba tinuod ni Galaxon? Muna kami ingugyuta nga sa luyo sa atong pagkamasinupakon, sa luyo sa atong pagkadautan, bisan pa nga wa tagi pasagdan sa Dios, gitagaan taniya sa atong kinahanglanon adlaw-adlaw. Ang ayan unta ta silutan sa Dios, pero atong nasinatian ang kalooy sa Dios. So ang pagtana karon, unsa man ang mga butang nga makit-an sa atong kinabuhi, o
og makita nato sa atong Ginoo. What plus from compassion? Una atong pag-isgutan karon. Uno na versikulo 28. Ang Diyos nato maluluyon. Unsa ang ipakita alang sa makatawan sa Diyos? Forgiveness plus from compassion. Kita ninyo na? Apan bisan pa niini maluluyon ang Diyos, karon kay maluluyon man sa unsa ato nakitaan kaniya, unsa ato nasinatian, unsa ang nagplo gikan siya pagkamaluluyon. Gipasaylo niyang ilang mga sala og wala niya sila laglaga. Kita ni mo na ang atong Ginoo maluluyon busa sa iyang pagkamaluluyon, nigawas sa iya ang pagkamapinasayloon. Nakita ni mo na sumuna nagpasabot ang tao nga nakasinati sa kapasaluan tungod kay ang Ginoo maluluyon.

And let us consider the compassion of Christ this morning. Inutunta nga ito, makita, masabta na ito ang pagkamaluluyo ni Kristo. Kay kini sa Old Testament ni attribute mo ni sa God the Father. So ato i-consider ang compassion ni Jesus Christ. Na una-una atong tanahon, palihog i-record yan sa iyong Biblia para nga masabtan yun ato ang pagkamaluloyon sa Diyos, pagkamaluloyon ni Kristo. Unsa man ang mabutang ibuhat ni Kristo, maisip nga tinuod nga ebidensya sa iyang pagkamaluloyon ka nato. Now, atong tanahon ang Mateo 15:32. Mateo 15:32.

di ginato ni Matiwas karon. Napamay ugma. Now atong tanawon ang Mateo 32. Akinsi 32. Makuha ka o bandiri, hinahinay lang ta.

Ligan. Usa ni ka ebidensya pamatuon nga si Kristo maluloyon. 15:32. Mao ka ng pulong sa Diyos. Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod. Umingon siya kanila, naluoy gayod ako ni ining mga tawhana. Tulo na kaadlaw silang nag-uban-uban kanako ug wala na sila'y pagkaon. Dili ko gusto nga mapauli sila nga dili magkaon kay bisan ug makuyapan sila sa dalan. Nakita nimo nang gisulti ni Kristo. Naluoy kay siya ngano man tulo ka adlaw nga nag-uban-uban sila kang Hesus. Unya wala gyud pagkaon. Unya dili siya gusto nga sa ilang pag-uli nga gutom makuyapan sa dalan. Kita ni muna ang pagkamaluloy ni Kristo Hesus na kung atong padayonon sa pagbasa, mga 4,000 ni sila ka mga lalaki, wala pa uban ang mababay mga anak. Pero kung atong tanawon din ipagkaon ni Hesus ang 4,000 ka mga tao, Jesus had compassion on hungry multitude and feed them. Nakita na to na higala yung soon. Now, ato inuktukan. Mahigala. Sukad ginatawo tahang tod karon. Wa tagi pasagdan sa Diyos. Gipakaon ta sa Ginoo. Itagaan ta niyang ulan, itagaan ta niyang adlaw, itagaan ta niyang mga binhi na gabi eh, kay uway gabi, di yun mabunga ang tanong. Nainuktukan ba nato na? God provide everything. O kanang tanang butang nga atong naangkon aron mabuhi ta makakaunta. Gika na sa Diyos o produkto na sa iyang kaluoy ka na ito bisan pagani nga wa pa musapak niya, wa pa mga lagad ka niya, apil ta sa panalangin sa ulan, apil ta sa panalangin sa adlaw, apil ta sa panalangin sa gabi aron kung doon na itanong mubunga na aron makakaunta. Muna ato inuktukan. Ato i-consider ang compassion ni Kristo.

atong tanawon ang Mateo 20, mga higala, versikulo, sibog lang tayo may sa unahan. Oh. 20, versikulo 34. Okay? 34. Kani, makita po natong maluluyon sa Diyos sa mga balatian, sa problema, sa pisikal nga lawas. Nga naman, doon ay buta diri. Tungod sa kaluoy sa Diyos, iyang girestored ang iyang pananawan. Mateo 20, versikulo 34, niara. Asaltong 34. Mga kaibigan, sa Mateo 20:34. Ingon sa 33, mitubag sila Ginoo. Kani gayo ni Jesus ang duha ka buta. Duha yung kabuta. Ha? Duha ka buta. Mihunong si Jesus, itawag niya sila og ipamutala. Unsay inyong gusto nga buhaton ko kaninyo? Mitubag sila Ginoo, gusto namo nga makakita. Pag-abot sa 34. After Jesus question, then gipresentar ang problema. Usa gibati ni Jesus. 34. Naluoy si Jesus kanila. Tungod kay naluoy si Jesus kanila, usa gibati ni Kristo, busa gikap niya ang ilang mga mata. Jesus touched their eyes. Og diha nakita sila, unya misunod sila kaniya. Can you imagine that? Let us consider the compassion of Jesus. Naluoy siya sa duha ka buta. Mo hinungdan nga gitandog ni Kristo sa iyang kamot ang duha ka mata, og diha naayo sila. They experience the mercy of God. Pero pangutan na after nga naayos sila, unsay gibuhat aning duha ka buta? Misunod sila kanila. They continue following and serving God because of the miracle happened sila kinabuhi as a product of mercy, of the mercy of Christ. So kung ato sunogo ni Higala Iksoon, ikaw karon nga naminaw, saluyo sa imong pagkadautan. Ang kaluoy sa Diyos wala mausap. Sa panahon nga dunay tay banatian, sa dihang gisangpit na to ang Ginoo, giayo ta sa Diyos. Dili gipakita sa Diyos sa iyang kaluoy, pinagi sa pag-ayo sa ilang problema sa mata. O kini nga bersikulo, because God is the God, the Spirit to them forever, who never change. Kung doon na magkaibalatean ka ron, hinundumingi ang Diyos, naluoy ni mo. O gusto ka niya, ayuhon aron makasinati ka sa kayuhan. Pero dapat ni mo hinumduman o buhaton, human nga giayo ka sa Diyos, kinahanglan, ihatag ni mo mong kinabuhi sa pagsunod ka niya, sa pagpanganagan, hangtod sa kahangturan. Ang problema na to, giprovide ni Lord ang atong kinanglanon ng pagkaon, giayon ni atong balatian ang problema na to. Wata mo response niya. Mga kaibigan. Another one, as we consider the compassion of Christ, in Lucas chapter 17, verse 13 and 14, Jesus had compassion on a widow. Pinagi sa pagbanaw siyang anak. Pitiluya ning widow, kaning balo diri ang higala atong isuon, atong basaot kaning Lucas 7. No? Musibog ta sa Picas libro, ha? After sa Marcos, gikan sa Mateo 7. Versikulo, versikulo 13 ngadto sa 14. And let us read in this particular verse, para nga masabtan yun na ito higala. Ipakita yun sa Diyos ka na ito ang problema o gayo niya. Niyara, 13. No? Ingon dili sa 13, pagkakita ni Ginoong Jesus sa inahan sa namatay. Nakatong basahon ang
12 o 11, no? Dire dunay namatay diri ang bugtong anak sa usa ka babaeng balo pag yun, way bana. Uy, kay ni mabalo oi niya nay anak nagsakit niya namatay pag yun. Mga kaibigan, listen to me. Listen to me because kaning tulo ka mga sitwasyon diri, speak about our situation today. No matod pa diri mga higala igsoon sa 14, no? Ano sa 13, pagkakita ni Jesus sa inahan nga namatay, unsay gibati ni Jesus? Naluoy gayod siya, miingon siya, ayaw paghila. Kayo maadit ha? Ako musultig yun kung sa imong sitwasyon karon naluoy ang si Kristo nato. Kung naghilak man ka karon tungkol sa imong sitwasyon, naingon siya, ayaw paghilak. Mga kaibigan. Oh. Yung sa ayaw paghilak, ayaw paghilak, matod pa sa verse 13. Unya, midol si Jesus sa lungon o gikuptan niya kini. Busa, mihunong ang mga nagdala ni ini. Mingon siya, mingon si Jesus sa patay, dong, bangon! Bangon, paabot sa 15! Bibangon ang patay, milingkod og misulti, unya gihatag siya og balik ni Jesus ngadto sa inahan. Can you imagine that? Verses 10, pagkakita nini sa mga tao, nahadlok sila og gidayeg nila ang Diyos, mingon sila, gihinumduman sa Diyos ang iyang mga katawhan. Gihatagan niya kita og amhanan nga propeta. Can you imagine that? Nakita ni mga higana igsoon, nahadlok sila, piwas laman agad. Inundumanta sa Diyos. The brothers and sisters in the Lord, Jesus had compassion on a widow and resurrected her son. Pero kung atong tanawon ang Luke chapter 23:34, di lang nato i-consider ang compassion ni Kristo kundi remember the compassion of Christ on that cross. Una pinaka-importante nga kung atong basahon ang Lucas 20:34, unsay gisgutan ni Kristo diha mga higala igsoon samtang nagbitay sa ngadto sa krus? Nausa ba iyang kaluoy bisan pa nga gipanto siya sa mga tao, gibitay siya unya, gilansang sa krus? Now what is the evidence of his mercy, mga higala? In verse 23, 34 kani kanunay na ito madungog during sa Holy Week, mga higala. Naniyan ang 34. Mingon si Jesus, amahan, pasayloa sila tungod kay wala sila masayad sa ilang gibuhat. Can you imagine that? Tungod sa kaluoy ni Kristo samtang nagbitay siya, nagingon pa siya, forgive those who curse and crucified him. O gawas ni Ana, pag-abot sa 23, di ba, naadi ay duha nga kawatan, nga gilansang kauban niya, na sumala pa sa 43. Mingon si Jesus, kaniya tinood kining gisulti ko kanimo. Karong adlawa, ikauban ka ikaw sa Parisiyo. Kayo marin na. He gave a repentant tip. He forgave a repentant thief during his last moment of his life. Can you imagine that? Doon na siya maputol ang iyong ginawa. Sadyang niyong sa Ginoo, hinumdumi ko kung dito ka na sa paraiso. He received a compassion of Christ. Gipasaylo sa Diyos. Muna nga mingon ko karon, bisan unsa kagadautan, ang pagkamaluloyon sa Diyos dili mausab sa panahon nga gigutom ka, na kinamay ka pagkaong gitagaan ka sa Diyos, sa panahon sa balatian giayo ka sa Diyos, sa panahon sa imong mapait nga sitwasyon sama sa balo, imo pa masinatian ang kaluoy sa Diyos. Bisan pa nga nagbitay si Kristo ngadto sa cross,
Nakasulti pa sa Ginoo, pasay luwa sila. Wa sila masay sila ang gibuhat. Ang kining usa ka wata, nga nagpabusi ang kaugalingon, nakasinati siya o kapasaluan sa Ginoo. Wa ko ilang isulti karon, ikaw nga nakasinati sa kaluod.

maluluyon po ta ug andam po ta mo pasaylo sa usag-usa. Ang tanan nga nakasinati sa kaluoy sa Dios nga nakangkon sa kapasayloan, hinaut-on ta makit-an sa imong kinabuhi nga mapinsayloon po ka. Mapinsayloon ka. Christ-like people are compassionate. How compassionate you are. Unsa ka kamaluluyon? Matinabangon ba ka? Naluoy ba ka sa mga kalahat? Doon na ba kay bahin sa kinabuhi sa uban? Ako musulti ang tanan nga naminaw karon, nga nakasinati sa kaluoy sa Dios tungod kay gipasaylo sila. Andam po silang pasaylo sa uban ug andam mo tabang sa bulhaton sa Ginoo tungod lamang sa mga kalahat. Ang akong pag-ampo, pagsalig sa Ginoo, hinaut-unta matag-usa ka nato nga nakasinati sa kaluoy sa Dios. We are willing to forgive others and we are willing to help sa ubang mga tao nga walaing tumong tinguha mo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios aron mga tao makasinati sa kapasayloan sa kaluoy sa Ginoo. Inautunta sa matag-usa ka nato, ato na sinuntian ang kaluoy sa Dios nga nagplo og forgiveness. Tomorrow morning atong pagisgutan ang 38 og 39. Sumpayan nato ni, tiwaso nato ni og mas buntag. Ang akong pag-ampo, pagsalig sa ginunto, inautunta nga ang matag-usa ka nato, maghinukto. What flows from compassion? Forgiveness flows from compassion. Ano man sa luyo sa pagkadautan sa Israelite people na kasinati sa mga blessing gikan ni Lord, ato nakita gipunggan sa Dios ang ilang kapungot. Tugay tao lamang sila, ipasaylo sa Dios. And let us consider the compassion of Jesus Christ. Siya diyang gigutom ang portas ng katao, naluoy siya, yang gipakaon. Siya diyang dunay mga buta, na duha. Gitandog ni Kristo, yang mamata, kay naluoy siya, o naayo sila. Siya diyang gikarga na ang patay sa mga tao, natagbuan lang si Jesus. Naghilak ang inahan, naluoy siya. Ginaayaw hilak. Gibanaw ni Jesus o giuli ang bata alang kanila. Ang kanindot kay nahadlok tinod sila pero ilang hinunduman nga ang Diyos gamhanan. Ang buta nga nakasinati sa kayuhan, misunod kang Jesus. Ikaw ako, ato ninisantian ng tulo. Labaw na yun ang papasaylo ni Kristo sa atong mga sala. The evidence samtang nagbitay si Kristo sa cross, ipagipasaylo ang mga tao naglansang niya o ang kawatan ng midangop kang Kristo Jesus. Inatunta ang mataw sa kanato, we must be Christ-like compassion. Nga makita ka nato ang atong pagkamaluloyon sa atong isigkatao. Labi na yun sa mga kalag. Nga wa pa'y Kristo silang kinabi. Wa pa na kasi natin sa kaluoy ni Kristo. Di nato pasagdan ang mga kalag sa mga tao. Nga ngayon, nga silutan. Pero mas gipakamain ni Lord. Nga sila mapasaylo. Salamat ng programa na ito. Pinagpalang mo siyang gamit ni Lord yung makadungog ang makigsunan na ito. Nga di na ito maabot.
kung ikaw karon nagampo nila, mutabang sa atong buluhaton, pinagi sa logistics, sa financial, aron kining programa magapadayo. Doon na kay bahin silang kinapi. Huwag nagpamatood nga ikaw maluluyon. Magampo ta. Amahan nga langiton, may ugmao na mo nga Diyos. Salamat kayo sa mensahe nga imong gipasabot ka namo. Nga mo nakita ng kaluoy ni Kristo og sa Ginoo sa matao sa Israel. Inubanan kayo sa buhat. Sa luyo sa dagang mga panalangin, ngailang naangkon, was lagi pasagdan sa Diyos. Mas gipili nila ang pagkadi matinumanon sa Ginoo. Deserving sila nga pagasilutan sa Diyos. Pero ilang nasantian ang kaluoy sa Ginoo. Dagang panahon, nga ngayon silang silutan tungod sa kapungot sa Diyos. Pero gipungan ni Lord, pinagi silang pasaylo silang mga sala. Tungod kay sila tao lamang. Og salamat nga mong na-consider ang pagkamaluluyo ni Kristo. Waminin mo gipasagdan, Lord. Imong gihatag at dalda ang mong pagkaon. Sa panahon sa balatian, imumigi ayo. Sa panahon sa kalisod, imumigi comfort. Og salamat, Ginoo, sa imong kaluoy ngadto sa krus. Nga naghatag og kasiguruan sa luyo sa among pagkadautan. You are willing to forgive us. Og sa panahon nga mudangup nimo, bisan pa nga namin sa baba sa kamatayon, pasayloon mi nimo busa this morning. Nagampo ko alang sa tanan. Ngayon kamtangan sama sa mga tao sa Israel ug sama sa mga tao naglansang kay Kristo Jesus. Mudangok mi nimo, Lord. Pasaylo ami. Og salamat sa imong pagpasaylo. Og dawaton ka namo nga among ginuman luwas sa among kinabuhi. Og tabangi mi, Lord. Nga mo ipakita kanimo nga kami una na kasinati sa imong kaluoy sa og pasaylo. Di man yun namo malikayan dunay mga tao nga mo-hurt namo. Usahay mo take advantage ang kaaway aron magdumot mi. We are willing to forgive because we have compassion on them. Labaw sa tanan, naluoy mi sa kalang, nas palipot. Amos lang ang tuan, sangyawan sa pulong sa Diyos. Pero kung dili may makasangyaw, we are willing to help those one nga wala ang tumong tinguha, mo lamang ang pagwali sa manining pinagpalang musika. Panalangin ni mi Lord, aron makatabang mi. Aron doon ay may bahin sa kalang. As evidence nga naluoy mi. Salamat ni minsaheng imong ipabon sa matag usa ka namo. Tabangi mi ugma nga among padayonon sa pagtuon kini mga pulong kay among susihon. Kun unsa pagayod ang among makitaan sa kinabuhi sa among Ginoo, isip maluluyon. Salamat nga among nasabtan ang mensahe sa Ginoo. Ugwa mi rason nga di mimutabang sa blaton sa Ginoo. Uwa may rason nga din namo mapakita ang amo kaluoy sa uban tungod kami ang unang anak sinati ni Ana. We must be Christ-like compassion aros ng panahon. Makita nimo ang mga ebidensya sa mong kinabuhi. Ang tinuray ng anak sa Diyos nga doy kaluoy sa uban. O karbuntag ni kampo me because maluluyon ka nga Diyos, dunay makaingsunan na mga dunay gambing nga balatian. Ikaw magabisita
ang uban nagakimo tungod sa mga cancer, ang uban nagapadialysis, ang uban nag-anto sa tumang makasakit. Pero Ginoo, kung imong giayo ang buta, imo minakit-an. Ang uban naghilang tungod sa mga kasubo, kasakit. You are the God yesterday, today, and forever. Tuguti mi nga makasalti natin si mong kaluoy. Pinagi sa pag-ayo sa mabalatian. Sa ngalan ni Jesus, huwag ikaw magatagbo sa mong kinanglanon. Sa tanang mga kaisunan nagsubo, tungod sa mga relatives, mahal sa kinabuhi nga may panaw, ikaw magadasig, ikaw magkomport ka na mo sama sa balong. Salamat Lord sa imong kamaluloy. Ikaw mag-uban ka na mo kung adlawa. I-renew ni mo among strength. Giyahe mi sa among mga lika, among mga tikang. Dadami sa green pasture, panalangin ni ming tanan. Labi na sa makigsuunan ng mga OFW, ikaw mag-amping kanunay kanila. Uri kang po, Lord, ayaw pasagbi kining programa pinagpalang musika. Tinuod na kinanglan yun mi o pinansyal. Aron kining programa magapadayon o dagang gayon ang maluwas o mapanalangin. Nasayod mi nga imumingi panalanginan. Kung kami tanang magtinabangay, bisag usa lang kapiso kung daghan, masulbad ang mga problema. Because nagato mi nga, very expensive kayo ang pagsangyaw sa pulong sa libre ang pulong sa Diyos. Pero doon ay mga butang among i-consider ano namang makalungog sila. Lord, please, provide our needs. Tabangi ang mga alagad sa Diyos. Kaway tumong tinguha mo ang pagsakripisyo sa pagsangyaw sa Diyos. Ikaw magatagbos kinanglanon sa mga radio station. Labi na sa kang pastor, tinako o guban pa nagasayog mata o mausangyos pulong sa Diyos. Tungkol kay doon ay mga pamilya, doon ay mga anak na may eskwela. Lord, I know you are Jehovah Jireh, the provider. Ikaw mauban ka lang mo kung adlaw panalangin ni mga negosyante. Labi na katong mga negosyante nga doon ay mga yuta nga ipalit, ibaligya. Inotunta Lord nga doon ay mga kliyente. Nganda mo palit. Ang mga farmers, laborers, kaming tanan, ihatag ang piskay nga lawas ka na. Among anak mo eskwela. Tungod karong panahon na doon ay mga satanic attack nga nasa cellphone, nga doon ay mga tumong tinguha, nga doon ay mga score, doon ay mga inisisyon. Subuhon nga mupatay sa ilang mga hayop, subuhon mupatay sa ilang mga classmate. Lord, please, tabangin mi ng among anak, matudluan na mo sa pulong sa Diyos. And we parents, we must manage our family. Nga dili ma-expose sa mga gadget. Tuod ang gadget gigamit sa kaaway. Aron gubon ilang buwas, ilang ugma, ilang future. Lord, this morning, I pray for our children. And also the parents. We are now on the last days. Tabangin mi Lord nga among lig-unon, among pagtudya kanimo. Salamat God. Kalaygon ka sa katapusan. Please open the windows of heaven o ibubo na ang panalangin sa matag-usa ka na mo. Dalaygon ka sa katapusan. Akong gitugyan ang tanan siya mga kamutuban sa akong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.

0: Banza ng pagpasalamat sa pangalan ni Jesus.
1: Thank you so much sa minsay sa Diyos nga imong gi-share amping kanunay Pastor Boy. Salamat Nars and Jonalyn Udinay Layahon, Aurora Kandari, amen Lord. Lindy Lagayon, salamat yun sa imong kamaayon sa among kinabuhi, amen og amen. Andres Atinsa, amen po Pastor Boy, salamat po Lord sa lahat ng mga biyayang natanggap ko mula sa iyo. Ning Suwaan, amen and God bless sa atong tanan. Marilyn Orasyon, good morning Pastor Boy, I'm watching from Andap, Davao de Oro. Thank you Lord for another day. Lucidin bless you. Amen na amen. Flor Padilla, salamat sa mga pag-ampo Pastor Boy, glory to God, God bless you. Consolation Boy sir, amen og amen ha? Glory to God ha? Mercy Kulugan, amen. Josephine Marie Badiagbel, Paho, salamat yun sa imong mga pulong dalaygon ikaw nga way katapusan, amen og amen. Salamat, glory to God. Ednalin Mangunot Espanyo, amen Pastor Boy, salamat sa balang pulong karong adlaw nga among nadungog ha? Charmin Apirutso, morning Pastor Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Vlogger Nails, good morning Pastor Boy, Beverly Mangubat, amen. Consolation Boy sir, thank you Lord, in behalf of our life is a sinner, you are so much faithful to me. Salamat, Consolation Boy sir. Iba bulay-bulay, amen, amen. Good morning gali kay Beverly Genyes, no? Na-view na akong kaina. Maria Gonzalez Gatos, Rebecca Bagalanon Chungson. Amen, hallelujah, praise God sa maanindot nga minsay sa Diyos ning kabuntagon. Salamat sa Diyos, salamat sa pinagpalang musika. Kada buntag, God bless you always. Bilya Benmonte Tamasa, salamat. Ami Romero, may buntag ni mo. Bibing Kasibwa Karubing, may agabing. Jubilin Tilan, good morning. Ihada. Erlinda Soli, may buntag Pastor Osaka. Tigpaminaw sa inyong programa. Usa ko sa namalit o BG Max o Aroma. Okay, jud kayo ang pamati nako sa dihang. Nakagamit ko aning naagyoy dakong alibyo. Asala to. Sa imong sakit kung makainom ka sa BG Max. Dayon aroma ko uban mini sinda pangilan, order na pod mini sinda Pastor Kai. Usa na lang ning akong aroma. Unya ako na ako ang BG Max, lima na lang ni kabuok unta makapalit na pod mi. Salamat kayo aning BG Max og aroma Pastor, God bless you. God bless ninyo. Okay iga no makig anak ka kang Rosalinda Pangilan, Erlinda Soli no dia sa Sarangani Province, Malungon. Oh. Aroma kasuroy ko diha. Edwina Duanan Carisosa, good morning Pastor Boy, Consolation Boy sir, thank you Lord, amen. Amen og amen, thank you Lord. Tata P. Puntihon, Susan Itzahori, mawala-wala man Pastor ang signal diri sa Kamigin. Maupod diri sa mua, igan Susan. Oh, hinatunta nga makasuroy media sa Kamigin, kaya doon na tayo igsoon diyan nga si Susan. Maricel Pandoma Delpin, amen ang amen Pastor, God is good all the time. Thank you, no? Thank you Lord God, no? Sa word of God, subong aga Pastor, sa kada adlaw pagid nga nag-abot sa aton kinabuhi, salamat, no? Marisa Sintilla Storigusa, amen og amen Pastor Boy, salamat. Og Mercy Kaulugan, salamat, amen for the word of God. Og salamat po kang sila istaris kag apong istaris na sabak dulong ha. Nadine Horayan, morning Pastor Richard from Dahilayan. Okay, salamat kayo. Thank you Pastor Boy for the wonderful messages of God. Thank you that you shared with us. God is good all the time. God bless you and your family. Salamat na. Tisha Ducala Pimentel, maing buntag Pastor, maloy-loy on gayod ang atong ginoog mapasayloon siya. Bisan pa sa atong makapakiyasan, gipasaylo taniya. Amen! Salamat sa iyang payuma kanato o salamat sa iyang mga pulong. Salamat kayo. Igan Leticia Pimentel Encarnacion. Milba hampun, wow, salamat sa pulong sa Diyos nga akong nabati kay ako usa kabalo o akong nasinatian ang karisod. Di ka pasagdan ni Lord, igan Milba. Doon na ang palisod na presya, salamat doon. Hoping nga mag-sponsor ka pa liwat. Basta damo panalangin. Sponsor liwat, ha? Salamat, kids. Oh. Salamat kay isa ka na sponsor sa programa gahapon nga musika sa gitara. Carlos Abilimor, gantuan ko. By the way, greet na akong si Sheila Amparicio, kag si Santo, kag si Duna, da si Labalay. May nga aga sa inyo, ha? Carlos Abilimor, gantuan ko. Amen o amen, Lord. Dagang salamat sa balang pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy, and God bless. Adelino, maalam ko iso na sika. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen, Pastor Boy. God bless you always. Rosemary Romero Apor, amen ug amen. Morning, Pastor Boy, ug sa tanan. Salamat sa kaayos Ginoo kay nakamata na punta ni kabuntagon. Ug salamat sa maayong minsay karong buntag. God bless you always and your family. Jane Lorania, amen, amen, and amen. Salamat sa Ginoo. God bless us all. Jamie Heidi Olili, good morning, Pastor Boy. God bless you and your family. Jocelyn Barbon, salamat Pastor Boy sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali. Ang atong Ginoong Jesucristo maluloyon. Glory to God. God bless Pastor Og sa tanan na minaw from Hingoong. Bimbo Ali Maladang, amen Pastor Boy, salamat sa mensahe sa Diyos. Jonalyn Layawon, yes amen Pastor Boy, thank you so much sa mensahe sa Diyos nga imong gi-share amping kanunay Pastor Boy. Salamat kay Igan Jonalyn Odinay Layawon. Good morning kay Pastor Ephraim Adelantar Aurelia. Peter Bedigas, may buntag ni mo. Aurora Candari, amen Lord. Lindy Lagayon, salamat Ginoo sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Amen og amen. Andres at Chinsa, amen po Pastor Boy, salamat po sa lahat ng mga biyaya. Okay? Nancy Cloud is watching, ningswaan. Orang humana na po nigbasa ganina.

0: O si Ato Igan na Alex.
1: Akong pasalamatan lang po siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
0: okay.
1: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako na sa giyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diyan giyaplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
1: 5 kabuo.
0: Okay.
1: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Ngayong buntag, Pastor.
0: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
2: Ato, si Julita Imandi sa Tagum.
0: Ah, okay. So, kamusta man?
2: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit pa yun siya lapa-lapa nga katong ugat nga dako gani.
0: Oo.
2: Nga, di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
0: Oo.
2: Nga, mostly apahan na ko, kuan, pagkagabi na, maayog gila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun nagmulungon ba.
0: Pila pa ka Vigimax imong nainom at to?
2: Naway, Vigimax, natapalit na akong kuhaan mo itong wala ko na palit dahil mo kaya ako una kong palit. Wala okay, ko kay Baog, maani ka.
0: Ah, wife, walay problema. Naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si mong TL?
2: Oo. Oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
0: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
2: Kuhaan, parang ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulungul sa gabi ba?
0: Oo.
2: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulungul.

0: Mindanao, Visayas Head.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.32.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako dapat mo dapit kaninyo. Pag-uban ka na ako hangtod alas 6 atong sayron kinibibina ka ng balita atod ka na ito sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Lunes karon mga kaibigan o gapit sa gis na aning bulan sa August 2026. Usa ka matawag mga buntag o dalay ko ng Ginoo baguhay pa lang atong kauban si Pastor Richard Danggalio sa programang Pinagpalang Musika broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Ang maong programang Pinagpalang Musika sa gihapon natod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula mga kaibigan. Mapalit kini sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan o gamaw sa bigsoon sa atong mga kaibigang offices or atong mga kaibigang tindahan. Ang kaibigan marketing, kaibigan ko. O gadalay ko na Ginoo tungod kay usan pod ka higayon nga kita pod makasinati sa pagkamaayo sa Dios. Igsoon nindot kaayo nga atong unahon ng Dios. Sa maong rason, namugna ang programang Pinagpalang Musika. Madugog ka na sa igsoon, matagbuntag. Alas 4 sa kadlaon kung karupi ka nagka-tune in sa istasyonan nga asa ka paminaw karon. Ako kang gidapit pagpaminaw, alas 4 sa buntag sa programang Pinagpalang Musika. Og ang Pinagpalang Musika nga programa sa gihapon, madugog ka na siya sa kapin 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao. Og naputay partner station sa Visayas. Og salamat mga partner stations na to nga gasignify nga nakook up na kanato ning mga orasa. Dinhi sa Bukidnon madugo kita dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan. Nimutang diha sa Sayre Highway along the highway lang sa Igsoon. Og nadia sa ibabaw sa Bank of Makati. Diha ang Radyo Kaibigan og tapatan na mo ang kaibigang office. Asbon ko kanyang tanan, maing buntag, welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Maing buntag diha sa Barangay Lantay, Pangantukan. Ato na mga listeners sa Yellow Line FM. Oga, salamat sa Dios nga nakagayon takahapon og bisita o dosubo nga okasyon. Pero at least nalipay kong nakahigayon ko og bisita sa atong sa pamilya sa kaibigan nga nagbangutan gumikan sa pagpanaw sa usa ka minal sa kinabuhi usa ka anak 34 anyos pa to 36 anyos atong kaibigang Michael Palir. Oga, salamat sa mga kaibigan nato ito kahapon nga mitagbo kanato. Uba nagpaabot alas 2 pa. Salamat kayong tanan. Labi diya kang former kagawad Liti Salo ang atong coordinator diya. May buntag sa iyang tibong pamilya, sa iyang mga anak. O bisan pa sa mga kaibigan na dito kahapon nag-uban ka na ko sa pagduaw sa pamilya. O may buntag kang kaibigang Roslina Rojas diya sa atong amin diya sa Lantay Pangantukan. Ato ni siya nga dealer sa atong produkto nga Vegemax Aroma. Roslyn po. Salamat kayo. May muntag ka ni Maigan Roslyn. Amusap diya kang kapitan na Vic Ortega. Kap, salamat ikayo kap. O kang kaibigang Elvira Ortega. Francisca Carpenatero. Joan Cipriano. Malina Maglasang o Ganini Magbanwa at Lindy Rosal. Matod pa nila ang pinkanon ay pasudan sa imong pagbiyay. mag-ud ni sila gamay nga suwato. O matmadagang salamat pasudan sa pagbisita diri sa among barangay sa Lantay. Salamat din kayo sa kanyang tanan diha, labi kang kaibigang kagawad, Litisalo. Atong oras magkabigan, 37 minutos makalipas ang alas 5. May buntag dahi diha sa atong magkaibigang functionaries sa lungsod sa Kalilangan. Pinunguluhan ni kaibigang Marites Bersila. Nalimot ko pa ngayo sa listahan sa ilang bagong officers. I mean, atong Federation Officers sa Tibuok. May ngantag Federation Tibuok Kalilangan. Ag-organize kahapon. Kanyang tanan diha, congratulations ug salamat sa pag-commit isip mga officers o sa itong pinanggang mga functionaries, mga coordinators and collectors sa laing kabarangayan na nagtapog kahapon dito alang sa atong mahinungdanong meeting. 38 minutos makalipas alas 5. O karun sa ulang tunding sa itong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Butuan City. City Government o Butuan o Caraga State University magtitabangay alang sa digital skill o scholarship system.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Aksidente nga pagbuto sa usag ka armas nakasamat sa usag ka mag-uuma sa Purquatro Barangay Busol, Tigbaw, Sambuanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaking miambak sa atuga na bridge. Ipasugong Bukidnon. Mao'y suspek sa pagpatay sa usak babae sa Libuna.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang duwa ka foreigner nga overstaying nalakpan sa Bureau of Immigration sa probinsya sa Bohol.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka construction worker na pusilan, suspek nalakpan og nakuwaan og syabo og mga armas sa Bislig City, Surigao del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang iligay nun mga kaibigan. Lalaki patay matapos maipit sa rice harvester sa Duenas, Iloilo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng uluan tudling sa atong mga balita. Usbon ko atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom og ang sulod ani oil og dili powder. Og katong buot manguta na mitong sa produkto, di ba ka sa tong panglawas, mahimo kang mutik sa tong numero 09-27-71-1211. Usbon ko, 09-27-71-1211. O di ba ka igsoon? Bisita mo sa ato mga kaibigang offices or sa ato mga tindahan or pwede po ato mo sa mga estasyonan ni asa mo kapaminawan o gadiha mo magkasayot bituot sa itong produkto ng Vigimax Plus. Ang atong pinagpalang kapsula o bosab sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas mga kaibigan ko. Diha sa Ingoog City, na diha sa Guzmana Building. Alam niya itong abing magatood, doon na sa public terminal, baklay ka, direksyon padulong sa hospital. Malabyan ni mo si mong right side igsoon ang Guzmana Building, diha sa first floor. Imong makita diha ang kaibigang center, atong opisina. Diha ka makapalit sa itong produkto ng Vigimax. Wala laing tindahan diha, wala laing gabarigya diha nga atong aroma o sa atong pinagpalang kapsula, diha ragyod sa atong kaibigan center o sa atong pipilag ka magkaibigang functionaries nga gabarigya usab, mga kaibigan ko. So, bisita mo diha, andin diha po sa mga goy. Wala laing tindahan diha, gawas lamang sa itong opisina sa kaibigan, diha rapod available, mapalit na itong produktong aroma o ga Vegemax. O sa ato pila ka mga kaibigan nga functionaries usab nga nahimong dealer usab o gabarigya. O ato pila kaibigan members diya sa Bislig City. At oras karon 42 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Kadtong nakaangkon di ay og alibyo di ba kakayuan gikan sa Balatian. O man kami gamit sa tong produkto nga Vegemax o di ba kasong aroma igsuon ay kaola ya kadlok. Ipaabot ang istorya sa imong kaayuan, apil ang magpasalamat sa Diyos din sa kanginan. Busa pwede ka mo tawag. Karon mismo pwede ka mo tawag sa numero nga 09-2771-1211. Asbon ko, 09-2771-1211. Malipay kayong masairan ang imong testimony sa kaayuan, human kami gamit sa itong produkto nga Vegemax. O di ba ka sa itong aroma herbal oil, kaibigan ko. By the way, live ta sa itong Facebook account, Daniel Evangela. May buntag sa itong mga OFW nga naminaw ka na to. Labi na yun sa kapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Ang ako di mga pag-ampo igsoon. Natay yung taon, natay OFW diya sa Kuwait. So, ako nga nasairan at puning kaibigan nga nakaplaga nga patay sa iyang kwarto. Matod pa nga muragi heart attack. Subukay itong pag-ampo manaas pamilya. Igsoon sa atong kaibigan nga kansang anak o igsoon tuas sa Kuwait nagtrabaho. Nakaplaga nga patay sa iyang kwarto. Ako ang pag-ampo man sa mga Lauderis family o ba Sumilaw, Bukidnon. O karon sa detalye sa atong mga balita.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balitagikan sa atong partner station dito sa Butuan City, ang Sunshine Radio, mga kaibigan. City Government of Butuan o Caraga State University magtinabangay alang sa digital skill o scholarship system. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Dundon de Los Santos, nanukad sa Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagpinirmahay o Memorandum of Agreement ang City Government of Butuan o Caraga State University aron mapadali ang scholarship services o aron mas daghang Butuanon ang makabenepisyo sa digital learning pinagi sa TEC Building Program. Pinagi sa maong programa, maghatag ang CSU o technical expertise, training, o suporta sa mga bagong teknolohiya sama sa artificial intelligence, data analytics, AR/VR, blockchain, o ban pang IT-related fields. Tingwa ni ani nga mapalambo ang kahibalo o abilidad sa mga magtutudlo, estudyante o mga academic institution sa dakbayan. Kabahin usab sa kasabutan ang paghimo sa IT-based scholarship program information system aron mahimong masayon o mas paspas ang scholarship application, evaluation, approval og monitoring sa mga benepisyo. Gisuportahan sa City Government of Butuan ang maong programa aron daghang estudyante og mga eskulahan ang makabenepisyo sa teknolohiya og digital services. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos. Sa ngalan sa BGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula og Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa maong report. Ang produkto ng VGMAX Plus ang palit niya mismo sa istasyonan sa Sunshine Radio. Diya sa ilang studio sa 93.9. Namutang diya igsoon sa Porocatriz, Obrero, Butuan City. At manglang magkaibigan sa Vigonte Engineering Works. Og anak mo diya sa studio sa 93.9. Available na itong produkto ng VGMAX og Aroma. Og diya usab na atay usalang ka-pharmacy nga sa palit itong Aroma og VGMAX, makibigan, na diya sa MMG Pharmacy, Center Gate, Langihan, Butuan City. Kasubun ko, ang ato na sa arang pharmacy diya nga sa mapalit ang atong Aroma Herbal Oil o nga itong pinagpalang kapsula ng VGMAX na lamang igsoon diya sa MMG Pharmacy, Center Gate, Langihan, Butuan City.

0: Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio, Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Usa ka 27 anyos ng mag-uuma o residente sa lungsod sa Tigbao sa Buanga del Sur, anak ang kulog sa Matpinusilan. Siyang kagalingon, humangging ang aksidente nga pagbuto. Siyang armas, alas 9 ng atak na sa gabi. Ganito na kalabay ng adlaw. Dagtong napita sa Maypro 4, Barangay Busol, Tigbao sa Buanga del Sur. Gingong mga alas 7.45 sa buntag. Ganito ng Agosto 8, 2026. Ang Tigbao Municipal Police Station nakadawat og report gikan sa Margo sa Tubig Municipal Police Station nga ang biktima gidala sa Margo sa Tubig Regional Hospital tungod sa usa ka individual nga adunay sa Matpinusilan. Siyang kagulingon sa initial ng investigasyon, nasayran nga ang biktima, aksidenteng nakapabuto siyang armas, samtang nagunit niini, sulod siyang panimalay, nga naigo siyang wala nga kamot, lapos siyang wala nga batiis. Gidala sa siyang pamilya sa Margo sa Tubig Regional Hospital, din siya gitambalan o sulat madugay, kini nakagawas. Atro sa investigasyon, ang pamilya sa biktima, mitabang sa kapulisan, o voluntaryong gisurrender, ang usa ka kalibre sa 38 nga revolver, ning kasamtangan ang maong armas, anas kustodiya sa mga kapulisan, alas sa tukbang disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio, 1.1 FM Gipo sa Buanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yimet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax diha sa Gipo, magkaibigan, mapalit diha sa atong istasyonan sa Barangay Radio. Alam mo diha sa Barangay Radio Gipo, doon na siya o marami ni mo padulungan to sa Gipo sa Cave Resort. Pagkita ni mo iksoon ang istasyonan sa Barangay Radio, diya mo palit. O exclusive pa palit na itong Aroma Herbal Oil sa mga istasyonan, mga kaibigan. O katong gusto mag-dealer, add to lang mo sa istasyonan. Nadya si Ma'am LV. O gamakisayod mo itong sa produkto. O di ba ka palit po pag namin gibati sa lawas. O bisag huwag gibati sa lawas kabuot may mong dealer. Anak mo diya, mga kaibigan. O di ba ka, text mo o tawag mo unya sa itong numero nga gihatagan niya. O kadtong adunay may testimony sa laing mga dapat tigsoon, pwede ka mo tawag karon, ipabot ang istorya sa kayuan mo na angkon. Gamit ang usa lamang ka simpleng nga food supplement apan imong tambal katungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan. So pwede na mo tawag, mga kaibigan, kadtong gusto mag-testify. Ang kining Vegemax ato kining ilang halos all in one kay base sa mga testimonies, lalaing mga sakit ang matagag alibyo. Lalaing mga sakit. O nya kanindot ani magkaibigan kay kining ato nga Vegemax nga pinagpala nga kapsula. Ang mga gamit ani kanan regardless sa iyang edad, gikan sa pinakaubos nga edad, antud sa pinakahamtong igsoon. Pwede ani kay oil ang sulod, pwede buksan ang oil o ipatulo sa baba at itong mga gagmay pagkaayo nga di makatulon o kapsula. Then, ang kanito pag yun, dila ni pang tao, pang hayop pa. Kaya pwede po ni igsoon sa mga hayop kaya naay mga testimonies na ito nga ilang baboy, iro, kanding, iring, manok. Katagagalibyo. Binilag mamatay na, gipain o Vegemax na ulian, mga kaibigan ko. O niya, sa mga tao po, why side effects igsoon? Why overdose? Sa kini purong herbalbi sa mag-inom kaga lima kabugdungan, huwagi problema, mga kaibigan. Makawagtang sa kakapoy, maong kapoy, di ba yung kakapoy, kadlang Domingo, busy kaita. Ninom tagtulo kabuok. Please, marilib tas yung kakapoy. Ani ang kanindo sa itong produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalangkap sa mga kaibigan. Na nakumatos oh, atong binawang kinimao nga testimony sa usa ka nakumatos kaibigan ko.
3: Kinsa ni palayog o taga-asa?
4: Sige na ho, tado ni taga-akanday o gong Loreto Agusan del Sur. Pagkumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inong o Vegemax o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipel sa tagong kay ito na daw mahibalan kung unsa nang sakit niya kay nakuma manggod siya pastor dili makatingog dili makamata siya di pagikan gani niya di karga na siya sa ambulans amo pagani di bukad iyang mata di bulikat na amo iyang mata mao niya amo di tuslok tuslok di namang di mulihit iyang mata niya amo na lang siyang dipadayon og paadto sa kuantagong.

0: Ya, amun di ulitog na lang kayang baba ko bigyan mo. Amun di po sa gidasok na mo kayang baba niya. Pagkakadlaon, pastor, naging hukinuk siya kay kalibangon ko no. Ya, nakalibang. Nagihugasan sa akong manghod na banan niya. Nagihugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman amo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siya, amo ka na, amo kumusta naman ka. Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo na yun siya, pagkaon.
1: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
0: Kaluin sa Diyos, pastor. Bubera siya na ayon.
2: Salamat sa Ginoon sa mga kaayuan nga naangkon. Imagine na kumatusig zoon. Apan uli ang nagkamata, human nakainom kini sa atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsuonan. Busa nang ibati sa lawas ay napagduduwa paggamit o paginom sa atong produkto nga Vegemax Plus. 54 minutos pagkalipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Lalaking miambak sa atuga na bread sa impasugong nga Bukidnon, maoy suspek sa pagpatay sa usak kababay sa Libuna. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigan nga Charimi Pahangge nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Kumpirmado na sa mismong inahan og magkapulisan nga ang 34 anyos nga lalaking miambak og namatay sa atugan bread sa impasugong nitong Agosto 8, 2026 mo ang ilang suspek sa pagpatay sa usa ka babaeng nagkaplagang wala ni kinabuhi sa usa ka pinahan sa Libuna nitong Agosto 3 ning tuiga. Giila sa inahan ng iyang anak na si Melvin Lura alias Tarzan, 34 anyos, single og residente sa Proc 4B, Gawad Kalinga, Poblacion, Libuna, Bukidnon. Sumala sa impormasyon, pipalalamag gaadlaw humanagkaplagan ang patayng lawas sa babae, biktimang babae sa pinihan, may ambak si Lura gikan sa Tugan Bridge, tiyaneng naangko ng iyang kamatayon. Ikumpirma usab sa inahan ang kalabigitan sa iyang anak sa mismong krimen. Sa pagkakaroon, ana-ana sa porinarya sa Malaybalay City ang patayng lawas ni Lura, samtang ipangandama na sa iyong pamilya ang pagdala niini sa Libuna. Nagparay ng imbisigasyon sa otoridad at masutang timog detalye o kalabigitan sa suspek sa pagkamatay sa biktima. Balitang Hilgratus na Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmay S. Pangkin para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dang salamat kay Biang Charmay Pangkin sa maong report ang atong produkto nga Vegemax Igsoon mapalit diha sa Alquino Emporium ning dagbayan sa Valencia. By the way, mga Board of Trustee members sa kaibigan, ang atong meeting magkasugod exactly 9 o'clock para mamantag sa iyo mga kaibigan. Husband ko, magsugod ta sa meeting onya alas 9 sa buntag mga membro sa Board of Trustee. Atong mga meeting mulas ng mga 2 ka-oras basta masugod tag on time. Laing balita mga kaibigan, balita pangitabong ato sa Bohol, 2 ka-foreigner nga overstaying na dakpan sa Bureau of Immigration sa probinsya sa Bohol. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gisikop sa Bureau of Immigration ang duha ka-overstaying nga mga langyaw sa managlahing operasyon sa lalawigan sa Bohol niadtong Hulyo 30. Sumala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang maong pagpangdakop gipahigayon sa mga operative sa Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations Unit 7 uban sa pakigtambayayong sa Panglao Municipal Police Station o Inabanga Municipal Police Station. Ang mga nadakpan mao sila si Florian Clemens Alexander Klingler, 35 anyos nga usa ka aliman nga nadakpan didto sa Dasag Poblacion Panglao Bohol ug si Dimitar Chakov Maknev, 43 anyos nga usa ka Bulgarian nga nasikop usab didto sa Poblacion Inabanga Bohol. Nahibaw-an sa Bureau of Immigration nga nakalapas ang duha sa mga kondisyon sa ilang pagpabilin sa nasod human mapakyas sa pagmintinar sa balidong status sa imigrasyon. Si Klingler nakapakita lamang og mga resibo sa visa extension diin makita nga na-expire ang maong permiso ni atong Oktubre 2025 samtang si McNev walay bisan unsang dokumento sa imigrasyon nga napakita atol sa operasyon. Gitug-an sa commissioner nga naghatag kini og tin-aw nga mensahe nga walay luna sa Pilipinas alang sa mga foreigner o langyaw nga maglapas sa balaod og padayon nilang pangitaon, dakpon og i-deport ang bisan kinsa nga muabuso sa pribilehiyo sa pagpabilin sa nasod. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
2: Salamat kami, Nora Canillo Acas, sa mong report. Laing balita, mga kaibigan. Construction worker na po sila na suspika dagpan o nakuhaan o syabo o mga armas sa Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong daw atong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez na nukad sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Dala sa balaytang balanan ang usa ka 36 anyos ka construction worker human gipusil sulod mismo sa iyang Pinoy-anan sa may Purukuno Gamon District Barangay Mangagoy Bislig City Surigao del Sur kagahapon pitsanoy bining bulan sa Agosto 2025 alas 12:30 ang takna sa oras. Naiko ang biktima sa wala nga bukton human po sila kaduha sa suspek. Ilang biktima nga si Roniel Colas Latiban Minyo presidente sa maong lugar. Base sa initial nga investigasyon sa Bislig City Police Station ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Justin Entuario anaa sa sulod sa iyang balay ang biktima madihang adunay tao nga nanuktok sa iyang pultahan. Sa ilang panag-atubang gipangutana pa sa suspek ang iyang ngalan aron makumpirmar ang iyang pagkatawo apan kalit kang kining gipusil. Mayo na lang gani kay nakalikay kini human sa insidente mikalagyo ang mga suspek padulong sa barangay Tabon pinaagi sa CCTV backtracking na subay sa kapulisan ang ilang giagian ug nahibaw-an nga mitago ang suspek sa usa ka hideout. Hinungdan nga gilunsad dayon sa mga pulis ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagkadakop sa mga suspek. Nakonpiska ang mga armas ug mga bala lakip ang mga pusil nga giingong 357, 38 ug 45 caliber mga bala fired cartridge cases ug mga slug. Na-recover usab ang 7 ka sachet sa gitong shabu ug mga ubang mga drug paraphernalia. Sa karon ang nadakpan gidala sa Bislig City Police Station alang sa dokumentasyon ug tukmang legal nga disposisyon. Samtang ang biktima nadala sa Bislig District Hospital alang sa medical nga pagpatambal. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masulta ang motibo sa pagpamusil ug ang posibleng kalambigitan sa mga nadakpan sa nakonpiskang armas ug ito ang illegal nga droga. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan na Reina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Reina Linuset Martinez sa maong report. Karapusang balita magkabigan, balitang hiligay noon. Lalaki patay matapos maipit sa rice harvester sa Duenas, Iloilo. Alang sa detalye at ang Dawato report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos na hulog sa dividers ang rice harvester sa Barangay Pandan, Duenas, Iloilo. Ginkilala ang biktima sa kay alias John Russell, 19 anyos construction worker kag residente sa barangay si Bakungan, Lambunaw, Iloilo. Sa imbestigasyon sa kabilisan, nagapungko ang biktima sa ibabaw sang combined rice harvester samtang ang iyang adwa kakaupod ang yara sa igad sang dalan sa tubang sa makina nga naga mobile games. Nakibot na lang sila sang nagpangayo sang bulig ang biktima. Sang ilang ginusisa, nakita ang naipit ini sa tunga sang front trap divider sang combined rice harvester. Nagpangayo sila sang bulig sa ilang mga kaupdanan nga nagapaway sa barats sa ginsaka ang unahan nga bayan sang harvester agud makuha ang biktima. Gilon man nga ginatagan ang biktima sang first aid sa mga personnel sang Duenas MDRRMO antes gindala sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital sa Pasig City apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulong na baskog pa. Ay.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Madamong gid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Mga kaibigan, kapsang tag-uras. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamili ito mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

By the way, alang sa itong mga followers sa itong Facebook Live, ako rin ni Padayon Gamay. May bunta kanyang tanan. Thank you for following. Thank you for watching. Thank you for listening. Good morning to kaibigang Gian Kasipong Gaviola de Lagos. Christina Talatao Oga Sianara Marie Tugunon. And to kaibigang Crisilda Daoga Romo. Ato ni mga diehard followers, mga kaibigan, salamat ikayo. Mausap niya ka nga Pastor Eli. O Elpidio Ili, diya sa Barangay Tawas, Kitautao, doorag na iksuon sa Buda. Pwede mo baklayon ang Buda. Gikandiya kanila. Pastor Ili, Mrs. Ili, may buntag. If no one joins me, still I will follow. Good morning, Pasudan. Akong gipasalamatan ang mga membro sa Salumay General Baptist Church nga mga membro sa kaibigan uban sa kolektor Igana Velma Cesar. Bisan dili tanang membro sa kaibigan ang nakauban kanamo sa pagduyog sa pamilya Patok nga anaa sa kasubaanan nakaserbisyo mi bisan sa yutay nga panahon. Bisan naami sa kasubo bisan naami kasubo pagpakita namo sa iyang sudlanan nga ordinaryo ra looy kayo tanaw kay naay nindot nga nga sudlanan na ang kaibigan lai man ang ilang gikuha nga lungon sa pamilya, so mao ni nga ordinaryo ra kayo. Anyway, ako ang pag-ampos gyapon man sa pamilya kasubo ginakuha ako mag-ato dito sa last vigil kay lagi na po itay mga schedules pod niya medyo lalayo pod, and then pero kung full gito siya sa mga listeners nato ang magkaibigan na minaw sa itong Facebook Live garon kanang pasalo ako sa pagsulting kung adunay kadungan nga pure kaibigan ato ginang priority nga tuan. Pero kung may itong mistiso, buti pasabot kaibigan, tapos lahi po dayon, duha mo usay na ay uban nakakuha og laing memorial plan. So, maingon ang mistiso, kumbaga, duha ka buok, maging usay, duha ka tarpulin, na ay usa ka tarpulin, gikan sa laing kanang pre-need of provider, na ay memorial plan nila, mo ay nag-provide sa lungon, o yan na po ay tarpulin sa kaibigan. Di kay nato na siya ang atong mas unahon nato katong pure lang gyud nga kaibigan may itong unahon sa kadagang gapanaw igsuon, so pasilo ako pagsulti ana. Then uban pod nga kaibigan na gyud, kaso lang lahi pod nga memorial, I mean, lahi pod nga funeraria ang nagserve, so uban pod nga mga funeraria na apod gabutang pod lagi lang ko tarpulin. Rason igsoon nga kung adunay, kung way kadungan, okay ra, ato matuan na siya. Pero kung naay kadungan nga pure gi kaibigan, kanang ang provide sa funeral services ang kaibigan, then mao po na nga ato yung ginauna pag adto magkaibigan. So sa case dito sa dato sa Lumay, sunod tulo kabuk na matay dito, tanan wa siya magkuha sa full nga serbisyo sa kaibigan. Mao nga wa po natin matuan kay usbon ko na may kadungan po nga pure good nga kaibigan, may atong priority nga atuan kaibigan ko. So ayaw pinyo masabtan sa atong mga kaibigan members nga ga-follow ka sa Facebook Live. No. Pag na imitabo ka na to, kanang actually, di man dautan iksoong pag mo plano daan ta. Labi na kung imong tanaw na sa kanang old wap na tangingon nga murag mamatay na ta. Diyan man kita padulong, no, sa mga listeners nato. Kung adunay pamilya nga ni panaw nga kaibigan, ang atong kaibigan gahatag og full services. Sama sa funeral services, maoy kitay ga-provide ana. Ang atong partner mao ang Villanueva Funeral Homes. Gani man kaibigan, ga-adapt pud ta, kabuti-buti pa-adapt bisa di siya membros kaibigan, baka beneficiary lang siya. Atong gina-adapt na siya mga kaibigan ko. Pinagis paghatag gyapon og parehas lang gyapon nga sudlanan nga nindot kaayo. O niya ang kanindot, imisubayad kag 35,000 basta kaibigan o di ba gag-adapt sa kaibigan, 17,000 na lang magkaibigan. So, katunga. Yod ang discount basta kaibigan. O di ba kaino lang nga, kini kang pastor na ni, kang pastor dan. Pero before na inyong buhaton, tawag mo sa ako. O di ba dool mo sa inyong mga coordinators kaibigan,
og before ninyo ipakuha sa Villanueva o di ba ka before na siya Balsamaraon dapat nagka-arrange na daan kay kun nakasulod sa lungon o niya di ba ingon nga kaibigan ni usay lisod na kaayo na to sila hangyoon. So akong punto igsoon dako kang discount basta kaibigan basta kaibigan nga makaibigan member so madili basta mo agi sa ato kana magpa-adapt labit sa pamilya sa kaibigan nga dili membro niya ni panaw gusto magkuha og mas barato pero nindot nga serbisyo tawag mo kadato ba kaibigan ko kay ato nang adapon. May buntag kaibigan Rosinda Pangilan. Good morning mahal namong pasodan user sa Vigimax og Aroma. Kung itugot sa Ginoo makit-an na namo si Pastor Richard. Wow, glory to God. Makabisita si Pastor Richard diya. Kaninyo, diya sa Malungon. Kaya video doduol sa diya. By the broken gate, by... Sa gapon ng soon, madungo kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Sulutan ng pipila kabinutos. At sa ning gabi ito ng makatitig soon, I don't know, basi wapas engineer. Diya sa programang Baruganan Kaibigan, insert kadiyot I mean kita sa pagkadiyot igsoon alang sa ato mga tigpaminuan sa 98.5 Radyo Kaibigan may buntag kanyo tanan labi ni sa tagbayan sa Valencia usag ka maing buntag o maing pagpaminaw kanyo tanan mga kaibigan sa 31 kang barangay maing buntag kanyo tanan mga kaibigan ko labi ni yun sa mga listeners ni Engineer Romy Chang sa iyang programang Baruganan Kaibigan. Dapat malipayon tantanan mga kaibigan ko. Normal man gyud ka ng mga suliran kang problema. But be positive og pasalamati ang Dios. In everything give thanks unto the Lord. Sa ato mga board of trustees sa kaibigan na aday meeting, actually regular meeting na to siya kay ang kaibigan manggod na ami meeting quarterly. Then, ato na kita yung mga 18 ka-membro sa Board of Trustees sa kaibigan sa meeting, usagit sa mga agenda mo ang financial report. Usa na sa mga agenda na to. Sa financial reporting zone, ginapakita di ang cash flow. Pilay ni sulod, pilay ni gawas, asa padulong ang kwarta sa kaibigan kanang inyong contribution, mga kaibigan ko. Nga asa gawas nun, si bisang kinsang membro sa Board of Trustees nga magkapangutana may tungod sa atong dagan sa atong finances. So, Board of Trustee, atong meeting unya pagkabuhaton alas 9 sa buntag. Sugod ta, exactly 9 o'clock. Kaya kung magsugod ta exactly 9 o'clock, mahumantag sa iyo. Para nako, siguro maduwa ka meeting, duwa ka oras ka meeting, okay na siya. So, come on time. Alas 9 sa buntag para makasugod tag on time, mga kaibigan ko.

Daghan ang ingon ka nato nga gusto sila mo appeal. Welcome kayo, Igsoon. Ang kaibigan is non-sectarian and non-profit. Ato kining giparehistro sa Security and Exchange Commission being a non-profit. O tungod kay non-profit man ang kaibigan, dili tanang namatyan o dili tanang patay mangayo tag 5. Musbon ko ha. Dili tanang patay sa kaibigan mangayo tag 5 kay di man gud ni siya negosyo. Pero tanan sila atong ginapagtabangan. Sa bulan sa July, ang nipanaw nga miyembro 85 kabuok, 85 kabuok. Ang atong nipangayo, 12 lang kasingko ang atong ipangayo sa bulan sa July. Kasagaran manggod ang ato pa kayo matag bulan regardless nga ang mamatay mabuto og 80. Ato pangayo is 12 lang kasingko ngadto sa 15 kasingko. Mahimula na siyang 15 kasingko mga kaibigan kung adunay 5 ka Domingo ang usa ka bulan. Kay matag Domingo tulurag yod ang atong ginapangayo. Ang mga pangalan sa mga nipanaw nga atong nipanawagan nga kapangayo tag 5 na diha nakapo sa atong page sa Kaibigan Bukidnon, Facebook account nato igsoon, Kaibigan Bukidnon. Diha makita kung kinsa ang atong gipanawagan nga pangalan sa kaibigan ni Panaw nga kapangulikta tag 5 pesos. So makita nimo diha, imong i-backtrack, imong makita tibuok bulan sa July, ang milabayng bulan, 12 ra gyud ka pangalan ang inyong dugog sa radyo. Pero ang atong inapangtabangan igsoon ni abot og 85 sa bulan sa July. Gani nakapost na igsoon sa atong wall diya sa atong opisina sa kaibigan tanang mosaka diya makakita kinsa ang nipanaw, kinsa atong ipangtabangan, pila ang atong gitabangan, pila ay total sa atong gitabang sa bulan sa July. Na diya igsoon ato makita nakapaskin diya sa bulletin board sa kaibigan office igsoon nga ang tanan nga mosaka mosulod sa opisina labi na sa ato mga functionaries nga mag-remit diha makita nila kung kinsa o pila ka buok ang namatay o pila ang atong gitunol hinabang ato kanila. At oras karon 15 minutos pagkalipas ang alas 6. Katong gusto maapil igsoon ko ikaw taga Valencia, saka lang ka diha sa atong opisina sa kaibigan. Naimutan kini diya atbang sa NVM na diya ang Bangko Makati. Saka ka diya nahihagdan na diya sa second floor, AMQ building. Diya ang atong official sa kaibigan, diya po ang tapad ang kaibigan, radio kaibigan na itong stations, atong studio. Na diya po tapad na sila, same building lang na second floor. Sa ubos na ito po, na Bangko Makati o katong abiswis, nagbamaligay ang mga computer, ato nang nasa itong ubos. So, anak mo diya? Pero ang atong orientation, Monday, Wednesday lang o Friday. By the way, karon nga adlaw, Monday, wala si Pastor Joel ang in-charge ni Ana. So, wala tayo orientation karong adlaw ha. Besides, naapod may meeting sa atong orientation room. Di apod pagkabuha ito ng among meeting. So, wala tayo orientation karong adlaw kay wala si Pastor Joel Goko ang in-charge sa atong membership orientation. Then, Wednesday na mo balik, Wednesday o Friday mo adto. Then katong sa laing kabaranggayan nga gusto mo apeligsoon, makikita mo sa among coordinator. O di ba ka-text mo sa numero 09-27-71-12-112. Kung wapay kaibigan na organize sa iyong barangay, pwede rin mo mag-grupo. Mga barangay officials, hangyo ko niyo, kinimutabang magod ni sa inyo barangay. Di ni para sa amo. Facilitate lang ta para pag naay mo panaw sa iyong barangay, mas di na kaayo bugat sa inyo. Kasagaran magpamamatay mo, adto magina sa kapitan. Din ang kapitan, may mo adto sa opisina sa mayor para mga tabang. Ang ato mga barangay officials, andam ka mo tabang. Ang ato mayor, andam mo tabang. Kaso sa pagkalimitado sa resources, dili kita nan panginalan mahatag. Mauna siyang atong ginorganize ang mga katawahan sa pagtinabangay. Kini igsoon actually gibuhat na ko ang kaibigan atong panahon nga ang atong DILG secretary si Marwas kaging karit magud niya ang magtaga katawan dapat maggrupo sila gitawag nato nga CSO kanang civil society organization CSO og dinis tagbayad sa Valencia at the time ako ang
pinaka-overall, ako'y overall chairman sa tanang mga CSOs sa Dakbayan sa Valencia. So, diri po namugna. No, gimintor kita sa atong former DILG officer nato, si Ma'am Darns Alvarez. Siya nagmintor ka nato aning pagsugot sa kaibigan. O ato lang organize ang matag community, ato lang kitawag kaibigan, para matagaan o kaygayunan ang tanan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi o matabangan sab nato ang mga nanginanglan sa pagkaroon ng ato lang itabangan ang mamatyan ragyod kay watay kapasidad igsoon sa pagtabang ni ato mga hospital. O ba mingon pasumayong tag na ay napod mo itabang sa mga hospital? Di lang sa patay. Dako ka akong handom igsoon makatabang ta sa mga hospital. Kaso lang atong timanaan nga ang atong itabang gikan na pod kaninyong mga membro. Wa tagak, wa nay budget gikan sa gobyerno o binibisan kinsa. Gikan na pod ninyo. So kung akong i-appeal ang pagtabang sa hospital nga gikan na pod sa inyong bulsa, bugat na kayo ninyo. Maglisod man gani igsuon og tabang para sa namatyan. Nga atong mamatay nga membro matag bulan 80 ang average sa ana. Kung sa nagka-appeal ang hospital nga ang pinakagamay mga hospital siguro sa usa ka bulan. Kung mamatyan tag 80, aw, ang mga hospital sa atong membro siguro gamay ra pud ang 160 kada bulan. Matimes 2 nang mamatay kaysa mga hospital, kay mas dagan ang mga hospital kaysa mamatay. Mao nang wa nato gisugdan ang pagtabang kay di nato masustain. Lisod kaayo ikaduha. Gikan na pud siyang bulsa. Although, wa gid na mawala sa akong handom makatabang ta sa nay hospital. Mao nga ang kaibigan atong gi-convert gikan sa usa ka sasyon ngadto sa usa ka foundation. Kay basin di ay kaluy-an sa ginuna ay mga philanthropies o kinsa ba ka nga mosalig ka nato mingon ah kining kaibigan kasarigan. Kini akong kwarta di man ako madala ni sa ni kamatay nako, ako lang i-donar ngadto sa kaibigan foundation. Igsoon kung muabot na siya panahon, that might be the time nga makatabang taigsoon sa mga ma-hospital. Ang ato yung priority, ang ato mga functionaries nga gatrabaho nga way mga sweldo sa manako. Bisag piso ah. Huwag ko sweldo ani. Muna nga taas doon ko sa atong opisina. Kaya bisag piso, huwag ko kapangilabot sa kwarta sa kaibigan. Muna nga naanay financial report sa meeting na moon niya. So, sabon ko, dili ni siya negosyo, wa di ni siya income generating ang kaibigan. Kay sa itong presya, dapat ka dapat tayo mahitag 5. Pero wa na ako nabuhat, tayo soon, kadi usubugatan ang itong membro. So, balang ang matyan o gutsinta, ang itong pangayoon, 12 lang yun ka 5, nga ito sa 15 ka 5. Pag mamatay soon, wa na yung problema. Labi na akong niabot ka na at least 3 katuig. Ang kaibigan magod sa pagkaroon, naatay pala siyang kung 1 year lang ka, mo nimo beneficyo. Kung 2 ka nakatuig, mo nimo beneficyo. At least na'y beneficyo. Kay sa uban magodig soon, dapat mahumanggig kag 5 katuig bago ka magka-beneficyo. Mamay sa uban, o di ba ka pida balance? Sita, wa tayo pida balance soon. Wala. Pero, gahatag ta o ga. Kanang, ingon na to, no? Mas dako nga beneficyo kumpara sa gihatag nilang 5-5. Ang uban may ingon nga, di at sa kaibigan, di lang tani, kay 5 years lang ta maghatag. Okay man na siya, kay 5 years na maghatag. Labi na kung medyo kaya na ganyan nyo, kato medyo didagko ang abinulana. So, di lang ta, kay 5 years lang, sa kaibigan, lifetime ta maghatag. Pero ako masulta ni Igsoon, bisag 30 kakatuig magtabang sa kaibigan, 30 katuig, ang imong matabang ana, di di ikabot uga 24,000 pesos. Compare igsoon sa 5 years. Pero mabot og naitag 28,000, naitag 60,000 kapin ang 5 ka tuig. Sa ato igsoon kanang 24,000 nimo. 30 na ka tuig nimo tilbangay. Pangutana, maabot ba kag 30 ka tuig sa pagtabang? Aw, salamat sa Dios kung maabot ana. Buti pasabot, gipataas sa Dios atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Nga taas atong kinabuhi. Total 5 raman. 700 na kapin atong tuig. 700 na kapin ang atong tuig magkaibigan. Pamembro ka o ga, duwa ka tuig.
Actually, di kay dako itong hatag, pero karon pwede niya makuha ang full services sa Villanueva. Nga wa na siya idugang. Kaya tumagod mo dugang siya oga. Kaya ang 35,17,000 na malang. Pero karon igsoon, kung duha ka to exactly niya mamatay, niya makuha servisyo sa funeraria Villanueva, di na siya mag-add og 2,000. Bisag 15,000 na madawatan, automatic ito ihatag ang servisyo sa Villanueva nga wa na sila idugang. No? Gawa sa lagyo, nga mag-add lang sila og pang fuel. Kahit ni mahal magod ang fuel karon, mohangyo ang Villanueva igsoon nga mangayo sila para sa fuel. Kadali lang pangayoon ha. Kining ilang mong presyo nga gihatag kanato, grabe na kaubos. Gani kung sa mga namatyan pod kung maka-afford-afford pod mo, basi maka-tip mo diya sa trabante nga narabi sa driver, ako pag mag tambong ko lubong tapos kaibigan nga lubong, gahatag ko na budis siya aside, gahatag ko sa driver oi. Wa maguna sila bisag 5 basta wa na sila mag-commission basta kaibigan mamatay. Munang mali pa na pod ko. Muna ako mag-offer sa inyo o lapida. Ako alam po na ninyo at least ba ginagmay magka-income po ginagmay no, o bang trabante sa funeraria. Although di ta required ana pero malipay lang po na sila po na. No? Total, ipabarato man sa Villanueva ang ato ang ilang servisyo basta kaibigan. So, 5-5 lang mga igan. Usbong ko din yung negosyo. Matong ipangayo yung zone, 12 lang kasing kumatag bulan, balag ang mamatay ng atong tabangan, 80 kabuo ka. Kung gusto masayod sa mga pangalas na matay, at tumong ofisina, tanawa dito sa atong bulletin board na kakita. Unya, pilay atong gihatag na ka-receive og 50,000, 45,000, minus lang og 17,000. Pero, kung mo-process mo, imbi 17,000 at minus yung 50,000, usay, may mula nag 7,000 kaya naman na may subsidy ang LGU nga 10,000. Pinagi sa opisina sa itong mayor. Nabagway lang po, tigsoon. 7,000 gikan sa office sa itong congresswoman. So, kung 17,000, huwag 7,000 at 10,000 na itong minus sa 50,000 nga benepisyo. Basta whatever nga ihatang sa gobyerno sa pamilya nga muadto sa Villanueva, automatic muadto na sa pamilya. Adto na sa pamilya. Di na mo adto sa kabigan ka nangyatabang sa gobyerno. Basta, ang atong partner lang ang Villanueva. Kanara, kadya mangguta nakabuhat og muwa makaibigan ko. Nga asa, makuha na to ang discounted sa usakan nindot na servisyo sa funeraria Villanueva. Pwede gapon mo sa aking funeraria pero since wami muwa dito, akamuray bayad dito. Ang madawatan sa pamilya sa regular member is 20 to 30,000 nga kasa. Panalitan, nagkuha ka sa laing memorial plan tapos na ilang servisyo silang funeraria, na ilang lungon. So, ang among ihatag nga kasing zone is 28 to 30,000 nga kasa. Actually, dako na po na siya. Kaya natabang sa membro anak, 4 mil ra. Tagaan na itong 28 o 30. Namig uban, nag-uol nga pasudan. Kanang kwa manggod mi, membro mo gumi aning kwan kining nakakuha mi aning plan. Na pa may benepisyo sa kibin na katungkas nga 28 to 30,000 sa usa ka regular member. 26 minutos makalipas ang alas 6, tama lang ta alas 6:30 magkabigan. Madiwa katong nagibati sa lawas, bisag wa gibati so nindot nga mag-inom tag VG Max kay matod pa, prevention is better than cure. Ikaduha, natay bag-ong nga cafe igsoon, Herviva Coffee, Herbal Coffee, maning ako nga herbal na lami pa o lami na herbal pa. So, naay 11 ka ingredients ani makaibigan. Unya ang atong sugar ani stevia para nga di makapataas sa imong sugar. Gani kung tasag sugar, ipaubos pa gid niya kay naa ni siya insulin. Naay insulin igsuon kini atong Herviva Coffee. Unya naay chia seeds, grabe ni antioxidant kini kanindot nga antioxidant ang chia seeds na espirulina, lami mong tulog isoon, inom ka o ba manginom kafe, dili makatulog. Ang atong coffee ani actually is robusta. O nya, yung suban di takatulog, pero kining Herviva, lami ang tulog kay naay espirulina. Naay barley grass, naay malunggay, naay turmeric, tungkat ali at least, kapoy ka, ma-energize ka. Then naapon ni siya ay mongustin, makaibigan, o guyabano. Anti-cancer isoon ang guyabano. Og mato insulin og stevia nga may atong sweetener ani nga di magkapadaya
biti ka na to, magkaibigan ko. So, ato lang mo sa atong kaibigang store o center, daang kaibigang office nato di asal ko yung Emporium. Di mo palit igan, pero kasubukin ako ah. Nahutdan ta. Dali rin nahurot igsoon ang atong ipahimo nga kanang 4,000 ka sashi. Dali rin nahurot. 400 kapaks igsoon, tag 100 at tag pulo ka sashi ang sunod sa kapak. Nahurot na, pero ugma, muabot ng atong Herviva Coffee. Kay ato mag-initial yung pang-order igsoon, kaduha ta nag-order tag 400 kapaks nga tag 10 sashi ang sulod. So, kumbaga 800 na kapaks, dali na nahurot, oy. Ito si Ngoog, grabe kusog atong Herviva Coffee dito. So, nautan ta, God willing, ugma. Actually, na ready for delivery na, i-deliver nila ugma, no, ang atong Herviva Coffee. Nindot kayo, katong gusto mag-reseller, ani? Gusto maligya? Natay dealer's price na to. Tag 220. Actually, mabaligya ni Monisya, 22 matag sa singar to sa 28. Tingin ka magmahay. Pero ato mo sa atong tindahan na mas ubos ang presyo. Pero malipay ko na ay mag-dealer sa barangay kay kanapay mong gastuan mo ato kag Valencia sa mga tao. Diyan alam palit sa inyo kung natay dealer diya sa mga barangay. Diyan sa Lurugan, napalit diya sa Rix Pharmacy. Ay pharmacy diya sa Lurugan, makapalit mo diya. O diya po sinayawan, naputay pharmacy diya. Mapalit diya itong Vegemax aroma. Murag wapas lang coffee diya. But hopefully, mahatan sila coffee. Sama ito mga kaibigan, nga wapagin magkahatag. Ang bulan sa Hulyo, atong previous months, dapat mahatag niyo on or before August 15. August 10 karon, so ako na inauting soon nga makaremit mo karon. Kita-kita to niya sa opisina, kaya ako na kaya na may meeting, although di kayo entertain sa uban, pag alas 9 na kaya na may meeting, andi naman sa mga meeting na ako importante usap nga lakao, nga dedication at tambungan diya sa aglayan. So, hopefully, makasugod ta mga board of trustee o alas 9, and then after 2 hours, makalakaw na po dayon ko. Ugma talakag, kita-kita ta ugma talakag mga fashion sa atong meeting. Ugma, mga barangay koordinato sa kaibigan sa tibuok talaga kita-kita ta ugma. Ugma, ipipila ka mga collectors nga direct usab nga garimit o kita-kita ta ugma sa atong meeting diya sa Tikalaan. Mga igan manamilit na ko, salamat kay Engineer Chiang sa pagpagamit sa imong oras ka na ko. Sa programang Barugan Kaibigan. Nga ito magkauban si Enir Chiang, ang banggiitang komentarista sa radyo. Saludo ko ani, kang Enir Chiang. Pre, nga lugwayan pag isa Diyos yung kinabuhi para padayon siya gabiton. Isip usag ka banggiitang broadcaster. Dagang kamakatunan siyang programang Baruganan ng Kaibigan. Grabe ka daghan. Ako mismo ga-monitor ka paminaw ko. Bisag na ako sa layong dapit, maminaw ko pinagi sa mong apps. Bisag na ako sa Manila, igsoon ka-monitor ko sa radyo, labig sa programa ni Engineer Romy Chiang sa programang Baruganan ng Kaibigan.

sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O sa atong grupo sab sa kaibigan, Kaibigan Christian Foundation. Sa ngalan sa Radyo Kaibigan 98.5, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Palihog.
1: Turing Lingbores.
0: Okay, taga sa kaigan.
1: Taga-Bantuanon.
0: Taga-Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nigawa akong gibati. Tungo na itong giyong ako, usalan yun ka po, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Borisel. Kumusta man?
2: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
2: Eh, atun ka ba doon? Atun mo yung spring.
0: Spring.
2: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, untaon ko na lang may, o dili ko ma, ulian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang talis na to. Kay, grabe na gud, lukot-lukot na to. Uguntay akong gibati at tumbin ha sa simbahan.
0: Okay,
2: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud nga. Kapalinto na ko, bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe ka kasakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, pastor, kay kapag hanggat naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
2: Oo, oh, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginato ma, kuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid nga kasakit, mato pag inom na kong bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon, dahil sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Mungguan.
2: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
2: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizel o Panipaliog.
3: Igan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimak, pastor, kay ugot niya akong ipon, bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
3: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
3: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
3: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
1: Kuan niya, higanin sa Tuban ni Pastor.
0: Higanin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
11: Yes, Egan.
12: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon pastor, tapos na siya ay sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal aroma na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya ay hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangulong.

0: Ga rumanai.
1: Oh, mau gane ba palis ko tong pagana ane ka distagum na palis ko dua.
0: Okay, dua ka rumah, okay.
1: Dia pra na ko nindus giu ka ibi na gunung mantu na ngul-ngul.
0: Oh.
1: Mas giu cha panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
0: mga ayo giu sa. So, imong punto nay na ngapras kag aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindus na kay pagtulog na ko karon ba.
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hatu, makatulong na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwe.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
5: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
7: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. itutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
13: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazer C+ 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazer C+ 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s

DXRK 98.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.